0: 15 motike katarlugunig lasung nakang naktok 7.
1: Tay may lataan na ipagsaw ni Kalaw Tuk, King of Luk. Unika kay kanong namat na mitatatwa pipiak ng mga toyok. Tanasin nagtuman na minong minik. Suli, nungo tilang imat, tusaksaw ya kanong namat.
2: Ayah,

0: installed next summer. It will help power the Aneco Eco gold mine in Hope Bay, roughly 125 kilometers southwest of Cambridge Bay. It's expected to reduce diesel use by 3 million liters each year. David Umuligato is the Hitamut Corporation's president at the Hitamut Inuit Association annual general meeting on Tuesday. Umuligato touted the economic benefits of the wind project.
1: It also establishes a foundation for potential future clean energy development in the Hope Bay District. We also hope over time to be able to transfer that technology to communities.
0: He says the timeline for the turbine aligns with Aneco Eagle's mine expansion that's set to begin production as early as 2030. And that's the CBC Regional News. I'm Howard Charlotte.
2: Ale ane tu tu memat kaisa kengonilipa ngalau lelau nganasit dan tu niang mayok 8:30 pa people le yule giluni ni people le yule giluni ila tu ngasik dia sde kanala tu api tu la kau dia kasih Sulaiman kaji sini agat inu titu dia imo kasih nengane dia matu sana alam mayikut. Tavani Sanikiloa Milosima Matela Taku CBC could canayating it. Tana Mayung at Jani Apakat Okakating Junalosima Matana Imanga Kanuil Mangak Tamasming a picture to take a Kangilio to Kapalong Matelak Tamasima Missana to Song Nak to good. Manatir, Silo Kanuinir Nartingitan of an equivalent of how you get Kalo Lutigo. Kangat sinumi sa nubuya katanya to kana sil mina katanya to nigo kana na mik 30 mik 50 mod ano kina kaluni o koning a one amatike ka joak nubuya luni sil mina katanya mayok kana na mik 30 mik 50 mod ano kina kaluni o koning a one amalok piani sila lokatanya to nikit tumikano kaluni o koning a five. Illuligartuk Nubuyaluni, Minakatanel Nartos Mamma, you canon make 30 mic. Ragalia said, canon make 30 mic 50 mod anorekataner to need oconing of one. Amalokamani to axila locataner to need get to make 30 mic 50 mod anoriluni, oconing of two. Sallet Nubuyaluni. Si lalo or Akehanakata Nel Nartos may unusak. Ano rin ako niya ito ni 15, nila suninga 1, now yani, sa kanilo ni ano rin ako niya ito 15, nila suninga 3, ikalututiak na buyalo ni kanakatanil na kato sa mayok 1 ni make 20, may ano rin ako niya ito ni nila suninga 2, amakurak me na buyalo ni kanakatanil na kato ko unusak, ano rin ako 15, nila suninga 2, Talok juga milu novu ya luni kan nak tanya aktor kesung ngai anu kini ngat 20 mega jenis aktor ni ni langsung ngat 4 ambalo oksok tu me kan ni kat tanya aktor kan ni apila kat tanya aktor anu kini ngat 20 mega jenis luni ni langsung ngat 2 tapi silau kanu ini am nak jenjangit nalar tor tu semaju isil ni akikunon. Man nunak jami pivalia yut to sakain na lumilabon.
0: Unlak taba nunak jami pivalia yut. Tako nunta to sakat sa uduin. Tako nung FBI kuning ato imeligan ni tako hao di sakti maringit. Tanago Tumblr Ridge British Columbia mi to hokai lauk si majok ikajok tau lauk tok mealigam mi umun alan khagisau jako khagatiki khatta lauk tanga hauri sakti hok si majun thirdi niya kagulu James Bryant tanago khagata khagatta lauk tok hauta machiak 18 nik akagulu mik Jesse Van Root Seller tanago toho kay lao si Majo. Tako lo tao Byron, tay mapasiyaw si Majo. Ilin niya ti siya katalaw toho kay nang may kakasaw sa kuda malutaw ta na ubikaw sa hukik sa kalaw si Majo na naminig ang maluani mining. Tay malutaw na ilin niya pimulat ni toho kay lilaw si Mami Jupinga si Ujok tuning ang malukking uning ni ino sa minikipisilo ni Byron pati sa chazile ang ulaw tuping at siya mi ang maluata na inoak si Hujilo ni Gautile o kay siya minikipisilo sila tani ino si Limati kujaw si Magunak to maligali utak joa Bob Zimmer at na kigakto ito Tumblr Rich Mick o halaw to isumalo nakto ko kasi ani taman na hawzi jaw kulu jalaw to British Columbia mitaw tako NDP ko nirwak tau kumadjuti ki law ta mini tanago Donald Trump isumalo nakto mi titimat akituloak ak titilato nilo sunato inam ni tay may lilaw si Mayo David Eby tan nirwa nirmik matu yaksilu ni takhiw law tumi kasi ni taw ka man na Eby asid jesi malam miso kaya tamat siya mga nirwa ni uju mutu ka ang atitamini tay mago ka takwa ilaw na alaw ti British Columbia mi tamat siya mga isu malaw takangin mata October 24 mi nirwa lak tuin tay malo atako British Columbia mi conservative ko sibulot nga Lorne Durson tay malo kono to Trump go tan na isya malo nak to mi ti ti yu ko lo kisya ni how to mark si ti isya malo na nak say akagoy pinga si October 7 ngutil lugo tako Hamas mi miutai toho kai lauk si matilugit tai mata ko kanata mi ai kau matilutik tai malu inu singi asid jikal labi ngalauk si mamata mantria mi Rabbi Lisa Grutkow tai mau halau tu tak ko tawala tu siap bingi ikola titau ka soa hatak si malutut June mining namalu tak ko juice mi katu jahatigai kanata mi akaguni pingasuni tay ma isu malum nak tumingin nang nakato pali si kuni kala ka si madang itako ago Jewish miyot sa jaw duit himi ka jaw luti kano yung leo ng lutaw ngin nak to 2023 meaning ang malutaw tako kasi ni kao matiti lugit Jewish kung ito ni tunga suti sila ato itay malu tako tuki si kudil luti tako Jewish go tunga ng mata. Tambah tak aku nak jual mimpi beli je.

Hello, la kut, la tebe kutu nga suki sima na kul lang wat uti sunga uti lang miti luta. Ulumi la October 7 nga pingat si uti lugo. Ilak, tebe tu sunne alam yugo tana tu sago min atu tawa ni king ngannik. Nuta amitu siya bisamik maan na panna palle alang mata piva le alang mata ilak. Tana isi wata ka yang a king ngannit ang dikang ku katimayi ingin ni la tu sabi gini agatiko. Amado udlang yok people yes you little song on there me yok ha sa lock talk

0: Rene pipakakun naktoy no gavit tunga sukditak pagita vona apek sa kumatilugit kinaong mga pit o kakarok tilutit.
1: Hi, ako na hulo tutsabi ni katima niyo katawulak tunga ukiw 50 yung matana kumadlay nakto tabanilak tunga.
0: Kanok ikping narok pa tukservik ikitilugo aga guping aso ani gorse marektun.
1: Tukservik akit isibulu hotel yung isibulu taka yung hotel tungo taka nung tukservik mut ang tukservik ano amaki na yung yung chuki na yung yung chuki ay tayo mitong mga bunga okay ako ni kalilata ay may tayo mitong hulog tungo dana
0: Igloko tipito kabinaro tuk servige lok se mayase.
1: Tana ako na ulo tuk servige lok tuk. Hila ako sibulong ni ano ka tuk servige lok sa mayo kausa ka na kumaka ki hajimal ila hila soko siyok siyok siyok hajimal ila sa mayo ka Mike Gardner tana hajimal ila lok Chris Williams, Timothy Kalai, Daniel Aupaluk, Thomas Ipaniluk, Pa Illaut, Moses Illaut, and Mapituili Utuwak. So, as well as to the Simazuka Pekunga, as well as to the Kaimiri Lok Simazuka, but Dan Tutsa Pitakarun Mat, in Headlak.
0: Teemari tukserviksi ikilauktillugu ila anglikan ku tukservinga ikilauktillugu. Igluku tisaksi marilaukpisi tukservi kattakun nahtunu inungnin.
1: Saakka pingasu jummata tukservi Anglican Church, Living Water Church, amalu Four Gospel Church, manna. Four Gospel Church, ato kattaktavu ilubiskisi jokalakai matu. Tapi kung nga hatok tubo tan na sa tuman. Ama ilamit ko, pingwa mo, hamal ako pingwa, bakutingan mo, ilibok sila kay mata. Tay kung nga kayo nahatang mo, ilamit ko.
0: Deng na, Iko adlarok se mayok man na mo parisi kunnut. Tus ila, tusaw mayaw laringin ma kisumo pito takaklo ni ikilaw se mang mga kanok li isumagibiyo.
1: Inga, tana, ikitaw nila ako se mayaw inyumut kisya ni parisi insurance has you got another Kuma has you meant that in the Tuxabi Vinibut, Kina the Kala Yugalua, Tisiani, Tiroxa had Tamuja, a good chairman again, in Mahato, Sunagan, and Tisaga Hamapata, Iluani Tuxani, Tiroxa, Majita, Mana Munu. I'm going to sell the tout ter bolor chez mes amis. Amalo tira otai, tira dengan tiket tu lah, masa buat unak si kota, kemudian si buat dengan ni mesti unak si tu nak kerek, hanya lah kerja kesian ni, kau jadi sila masa buat, mesti bijak betul nak patah nak tu cek baca, ini tak mana tu kau dia yang.
0: Eh, kau yang nama laru bila kau nak sahabat?
1: Hanya nak kau baca.
2: Dan iyaluk otak, siapa orang yang jukin gay, ang lekai kutu siap dengan kutu sakai nato si ta semua CBC Isabel katuka. Atinga ona la tete ona gimbe yang la Isabel apa sertin luneu. Nako miti arriva bot iyaluk otak si sasau kai nami kabe ila tamas minga onika ona la orangin. Mana nak kebisatin nama masih kujau kita nak make take on ala kau yuit, ala ketengah atau senaga sekian nama amal take waktu sasa kau yuit. Kau pakai yang ingin mikut utilar tuala utilar mikut. That is all the time we have for Nipi Wood Show, not Nipi Wood for Kulik Show this morning. So thank you for tuning in, and of course those who contributed for our show. Enge ulle mulu kat terneru sih.

0: Good. Tana tu sa matiti yimi narang nak tapo unuk sa yu kanok ilaw yun naga yang mangat. Amat tau takot agago ni pingasuni kinaw jaga surok tidugit takot kingang miute no tau mi tuksak bikta rarang ming mata narang nak tapo marigarok timit kanok ismagiyak ang mangat. Takiwa ata nok pat kawi sa aglok tok inuk titulo kaduna titulo pipalda yung nagsuni Jamie Itert siya si dalag na kaduni tunga sugit ni pibot tu sa saurok tildo ko CBC ukiok takto na raw tinga ko tamanga ikarong ni. Hello and good afternoon. You're listening to Nipivot on CBC North Radio 1, broadcasting live from Iqaluit. I'm your host, Toby Utak, and our technical operator is none other than Jamie Iturchak. Today is Wednesday, October 7, 2026. Coming up on the show this afternoon, Kikirtani Inuit Association began their annual general meeting on the 6th this week. Starting this morning, the public is welcome to attend in person in Iqaluit or online. We'll listen to the communications specialist this afternoon on what's going on. After 3 years of fundraising, King 8 residents will finally be getting a new church. We'll listen to the MLA this afternoon about what they think. Kawisa Aluktok will bring the regional news in both Inuktitut and English at the bottom of the hour. And Jamie Itorchek is ready to read the weather. Akarasi, we don't have time for weather. Aksun, tema ikalung miutung asuk titaw si mavokta ko akikirtan inuy katutikatigi kung kanok o kaw sa kang mangat agago tamak si utimi katimatidugun iwa maiko katimayakto kataw si mang mata tusaw matitiyo si madlunit kanok pimari utiging mangata ko katimakatang ningit nararong milavo. Tema kikirtan inuy katutikatigi kung it agago tamak si utimi katimakatang mata unikaron nakpi kanok inuy nariyuga yang mga takwa katimarok tildugin
1: nakamito be takwa katimayit katimening apigi alok tuy patsaka agago tamak si utiminik ulumi pingat si utilugo katimayit katimening kayang kayusiyot ulumi October 7 utilugo na talle mermok katemane khalaqtuit khoysa khoyse bulumi anga yoqanga khikatane no ikatse khatigin batur sidlune khoysa khartune be khoyse bunga rotene khoysa khartute katema tutminernillo nambege yawning khoysa khoyu katit matutvini a tamitto che khoysa khakhoyuk ambalo be khoyse bunga rotte katema juvin katema tutvini naam magayawning yung kawas yung kawal natin sivulog tiyo ikanayak tinu kawas ito kakawal ng Jeremiah Groves nukang kain tutaman na pijugun kayo sinakang nektok suli kakibak kuni unikaktok ang nektok malo ulo ang miktalak tilaw tasa kingo yung mga nakat kikirtalo cooperation kuni unikani kawas yung nektok nuka kena loglo ta trimi hikertane sulu jumi kilisenerte de komorte tse ngan ohausa kham nerlun de pannautingin ne ammalo kena ya tutta near to not pan out in the 2027-2030 month. The bunny Axan Katima Vingani Katima Yuik, Kinakatuin Itamani, Halumni, Kote, Upogir, Upog, Hai, Hai, Nartu, Tusagar, Toromakote, Katima Yuni, Tamani, Kote, Lone, Halumni, Ikeakivik Kote good. Tau to go near to it, to say go near to it. Haritawia go at window Neharotek.
2: Can I map him a river? A ragota marcio to me, Katima Katara coming in me.
1: Tamako Pinereango, you recognize Nikunun Pinere River Tangit to Sarso. Tigo malu tigo, kan dia oleh si malam mengata, pernah tiga jauh unik, pilih yang ngohat telor tu, kayu sini kat siang kalau mengata, kayu sini kat siang ikutin, kan awak tiga tahu nak mengata, malu, pernah tu jauh unik, aku agut, si bunit tu, tu orang jauh unik, tu frau si batu.
2: Tema ulum ulum, aku seri kau gavi katiman yang ningin ni. Udah tu nang ngoksi do tiktok tak kau kikutu nang nautung asup cita yun nak tu udah tu nang mau tikitu gatau katima katakpan.
1: Dah menak tu udah mik katima jewit mana nak hangakai nanti lewit utak kijugut dah mak apa kau dah hat nealak jewit aku katima jewit nak haus halau tu lewit Jeremiah Gross. Dan itu kumar tetapi yang ikhna yang tenut, ukhau sah kamar ini kangen nik, bila hari waktu tenik agamik taban iluane, apa sok tahun yang tuk, kulan ulangin dengan ini, ulang mesan ulangin dengan ini.
2: Kau yang nama ibu berkasar, tapi ukhau sih sakatkan nak pin.
1: Nak, nak kau mitau be.
2: Aye.
0: Iba Michael na kumuang miutak aksang ni katimabingan ni tuyong miving mit katimakataktut. Kikutuy na tiyat kawigya katakon naktut ulumiro kawagparo ulutuy ng milo na in may uldako formwak sina suklutig dong. Uparo ni ikaloy sirataan ni kusi kikikta ni inoy katutya katigikong at ikiakivikko wingagot ilaw yung naktusim. Agagone pingasuni kinau jaga sukti dugit kingang meutai katuk suiter unak silau matanu tarmit tuk servik tar unak silduti gasuk unak silduti dan Saint John Anglican Church 2023 ngutilugu ikilau simangmat dan tuk servik kaningat ikikatau gilduni nunaringanne. David Joana si Marigariok tiyo yok kikiktaro nigingan ni ipagsakayon nak silang marunikaron nak siglo ni kanok aktuin nakak si matiging mga ano na rin miyuno.
3: David, kuyan na may tapo nga CBC kuno ko na kaba pagsakta ko na tutilo. Sipula pa, kuyan na may tiya kagit. Tema, tapo ni King ang nema o tu serbi ikaw lalo sa mama di ako kung pingasok ni ko lakuin kanulo isumabit kanu ikilaw sa mga mga tao sa magkalapi man namo
4: ilate cuman ilate bilang may kulang na may tungkol sa tao mga tamang si bisik kuno hambaro ilate cuman eh King ang ni serbi ikaw lalo tinlogi maka malupit yung loksuman ni Kugalwa yung makapit yung taong tukot na kamagay yung loksuman ni kasi naman na mo ikaktugas talaga kaya yung sukaksuman ni Mat at ilang agot at sakong nakot yung si Madang
3: Taan na tapo ni King ngam yung tukot kaya yung titigilok na sa'yo kaya titakotus sabi tapo niya katatilog eh
4: ta pirok sa tilong at akotus sabi kani kaya nga ni mereka tahu ketak si magam amalu dan lalu ni ilang ikilok tu anak-anak kuma akil doangan ini mak ipin nak cuci si majuan tu amalu nuna nuna ketinggi kasi ano tayo na anlekan ko tutsa ako nga nungot siya makasimag garo kilo ko kasi ano nireo naksikan nito yun lang medyo nutang mi sakit to kalagayanan
3: Iti latan na tapong alaw nga itinilak nutami nireo na lalang nga ni sakit to kalagayanan nga ni kano kaya tema nunalin na atuwi sa mabatawa na tema atuwi sa pakakunir sa matilo ko
4: dan hamisun katagutig jaw si manyok songlo ilukkun na ipinang nikkun amalo da zorlutan tutcherve nalon nikkutam zorlo uppernang mi upperosun nang mi nuna mengak si mangittun ila songlo nuna riyoktini nuna riyoktini valoni takutsaung ittun tamakkunan tamanna songlo ikawala lak dilugi katapal ako tigil sa mga misyon lalo nang ito ang misyon namaro dahil may tuwin ako si mama tataw lo asingin ni Canada nunalingin ni tutsiakwi ikit unagubaro ni una ni Amerika kununang ni tutsiakwi ikit walo katak dilugi tan na soglo nalo nang ito katitak bio kata sa mga matutsiakwi nagtuwi jaktok tunon ubaro ni piuli jaktok Bir çe gasol nomi

0: Ulukot si Bisayo kayo tatang may pibalir. Ubang kayo sa ano to. To sa tukusinak si Balejo ipatsak ko kaya jo kakta mo niyo tilagupan na to may palay si ko haksi mo at ako si tigaw jamin na ang uti amado ata na ko kaya jamin ako noon na bumi palay si ko o haksi mo jo kaila makulugo tigaw jo ulaw to kasi ano tao ata usik ata na ikilak tamin niyo jo amado hanoy diyang ito ko Mayor Uma Kudadi Kukadi tan na CBC kunoy patsaw halaman matusi manigay na tuninu na linik kukaya johang maggotali may nga natin lugun na sakun ang malupan na tumiw ni anera kaya kakujigan ni kasi ni pala isi kukak si majun tayo mago anera tayo limatik si nang mig ahokaw sa kalawang ito akagoy pingasu tutakilaw tutig ang likay kingang ni tutsiak bitaya katijun Takolut wala tutsiak bito hanga St. John Anglican tutsiak bingat akagwe 50 ulo atok taulo to. Kasi ni 2023 miya maloasi nga nga tutsiak bita na nuna ni iko lalawak si mamman. Asi nga nga tau iko latita miniw tilugum. Akagwe pinga sukihin na ujang nino at saka talaw to di tako tutsiak bit. Cakalat tuwid piunak sa unang ako si Bulleo lao tumik ay jibarlo ako tak itibaw tangat ang lekangkot.
1: Ano sa paro lao to tutya burok si magaling itibaw tangan tikitila masabot unang si kota kung si Bulleo ng mga matu unang si tuwid na kaya kanila kaya kasi ani kaujit sila masabot bisyo ng tao na patang tutya bitcha.
0: Pali si Kut, tayo mawak si Maju, ikaw latitaw lawak si Maning Ipijaka jamin yung tuwin na kailit. Kasi ni CBC kunut, hanti ta kalaw to pali si Kut, kawri sa inalaw kalaw to tigo, pasiyat sa min, alam na si Kut nalaw ngitun, malaw ata ko, kawri sa taw ningi, matu si Malak to. Nuna to kabuta ko, suli at suko te katuit, nuna hakasi maju no, pijun na te kalu te ilisa ka jau gumanang may government to kaku katuit bingagun, amalu ta ko, government to kaku nalo na ilaw tangan ni pirta u kujijun, ta ko ngila, government to kaku disi matsaksi ukan ni kujang, ngit ta ko, katuja katigil, maligak jo 35 pijun na utingi kanata may kinakulimanun, nuna hakasi maju no, tuka nga juning, Tako 6,000 ulo ato naminik nalunak si Maju inunak ato tila badomi nung natukabot tako nila gabamatoka kuno tutsaka si Maju ang marutaw himiko jo kaniko ziluti gabamatoka kuno nalunak ilaw tanginik dahil malo tako nila takhe ulo ato mi gabamatoka kuno dahil matako ikato ibigkot Kauri saktaw jutigisu nginni nuna hakaaksi majui pijun nao tinginno angilaw ngin mata Okaktiw jo nuna tukapukkunnu tai maa apika jau gomi Apik soktaw gomamat nille gomalaw ngitu Taako e kaktui ji naluna eksi gaya kalaktu gapa makout Ammalo nuna tukapu taako e kaktui vikku lau tillugin Ammalo anu gimu taako na pauti ikumakutiliw ko tau kumang na ato kitang miyunutan na awjaw lakto akit tau lakto aniko igo gulo chiyo binga ko hope baby 125 kilometers nigginganga ni halutu chiyam ang maluwak su halutu inami 3 million liters ni atong inaksaw niya ni kayo nakagutaman David Umiligato, kitang mayo cooperation ang iyo kangat, kitang mayo inyo katadya katigingin, at kago tamak siyo tingin ni katimatilugin, nagadyaw na kami, ukalaw do tayo may kanyo to katya, niya turpibalaya na mo.
2: It also establishes
0: the... Tayo mataan na pigaya ko tayo walaya ko na niya to, sa lumayo ni ikong makuti hakluti, hope bay me, amalutaw tako, tamatsuminga nuna lino atok tau walegon naksiluting tay malo aniko ego nga ujakan niya bingani ang iligayak itilugita na kanyo sila to 2030 ulapan ulukot here to CBC Regional News we're learning more about yesterday's gunfire incident in Panakto Mounty say one man is in custody after what they described as an active shooter situation. Nunavut RCMP added he was arrested quickly without incident. However, one bystander suffered what police call minor injuries. Mayor Uma Kukadi told CBC yesterday that the hamlet was under lockdown after shots rang out just after 3 in the afternoon and residents were told not to shelter in place. RCMP, however, say they did not issue a shelter-in-place order. After 3 years of waiting, Anglicans of Kingite will soon get a church. The old St. John Anglican Church served the community for more than half a century. But in 2023, it, along with another church in the community, burnt down in back-to-back fires. Now, after 3 years of fundraising, the community got the materials for the new building, better than the original. Uhutak is the chairperson of the Anglican Society. The new church will be bigger.

0: Okausi tukingit sifuldaqpaq okausiq taannatitiqartausimayuq. Inuurisauti inungnut aanneartunut aannersimayunnulluunniit qanimayumulluunniit iluarsivaallerutiksaq iiqattariarit tarsangit qanuittutuinneit inuurisautauvut. Inuurisartoq inuurisautimik iisiyoq inuurisarpoq inuringiattoq ernisuktoq qanimayorluunniit inugiaruarusukkuni taimeittoq inuringiarpoq inuriqquttoq maulerviuggujuut qikeq qiorniuleqtoq aglungit imaqqainnarlutik tusartaujunnailliyut maulertaullutik nikpartaujukkut nattiit piyariyaugami inuleqquppoq tiglituyoq iglumut inuqangittumuaggujoq kisutuinnarmit pinasukluni inua angiqarsimannaaqquttiguniuk inuriqquttigmiyoq manningmit inuringmit neriyoq inuriqqummiyoq inuriqlliyoq inurinnaayuup atjinga inugluut inuk qanuittoqanngitillugu inuttiavauvaktoq piviktoqartillugu qanutuinnaq ikayorasugunnangittoq naglingniqaqquuyiyunnarani inugluutauvoq inuglak qallunaamit inugmillu angayoqqaalik inuglauvoq inullattaaq inuqqallunaamit sivuleqangittoq inullattaanguvoq makkuktuugaruaq innartitut ileqquseqartoq sananikkut angunasugnikkulluunnii inullattaangummiyoq inullarik inuqqallunaamik sivuleqangittoq inullariuvoq inuuyiyoq qitunngartaaqaruarami inuuyiyunnangittoq qitunngangata inuunngiinnaleqpat inuuyivoq inuuyiyunnangittoq qitunngartaarpakkaruarluni qitunngartaangit tuquyattut inuuyiyunnangilaq inuuyingayut titirait inuktitut oqallaksimallutik qallunaap titiraussingittituugaruaq titiqarsimayut inuuyingavut inuuyumayunneertoq inuk imminik tuqusarumalertoq inuuyumayunneerpoq inuuyunneertoq inuk anerneqqarunneerpoq anerneqqarunneeruni inuuyunneerpoq inuuyaq qiyuk sauneq tuugaarluunniit sanasimayoq inunnguariarisimayoq pinnguarutausuuq inuuyauvoq inuuyartut niviarsaat inuuyanit pinnguaqarlutik pinnguartut inuuyarput qallunaaq inuktut oqaariorsayoq inuuyaariursavoq inuvvia inuup nuna ullorluunniit erniangovivinia inuvviangovoq inuuviit inullattaangungmangaat aperianga tusarsaujumik tautungittaminik aperianga inungmangaat inuuqatingata aqaaguuyumik inuvivininganik ullormit aperianga inuviungittoq inuk oqangnguaqutaugaruanik pivilertartoq suyuksaraillunilu inuviungilaq inuviaruk inuk oqarnerluk viugaruarluni ningaksayaugaruarlunilu suqusiaangittoq inuviaruuvoq tavva uqausiittukingit q хаукпатаама аатсигингитагиннит оқармааканнилаармигама таква акаакуну пингасунут кинауярнит катерсуиярияақалуурмата туксиарвик таарумаллутикнутаамит туксиарфигилэрсамаянга Saint John Anglican туксиарвикилэрсамагма 2023 гутиллугу аммару пеқатаа икиллилаоқиллуни уллуи қассиартуипи пианиктиллугит ивалло окутак таанаик севаутариаойо кингарнит туксиарфингитаа катимажингиннит оқақатеқарнэрсилаумат исабаукатоққармит таманнаак туисеманинганит оқаусеқарлуни нуналингиннут тунгасуктиллаву
1: рэне пифеқарнэртуиннуугавит тунгасуктиттиарпаки таввууна апэрсеруматиллугит аа кинаумангаарпит оқаққаалоқтиллутит
2: Akunahulu, to Tabini, Captain Mazio Hatol of Tuma, Okil 50, Yomatan, or Kuba letter to the Bunny of Tuma.
1: Kanok Ikping Narok, but took Servic, Ikiti Lugo Ara, Gupinga, so Annie Gorsi Majertun.
2: January 9, 2023
1: utereerluta araaguinila pingaso anigorsimalermata nunarilimaannu inungnu aktuineqaruruyartuk saulorsimayortaanna
2: aktuineqaruqsimayortaanna 1953 me picket to tell out to win a look sharp in the box in the book. Can I not attack the box in 1953? I can't hold it. Daniel Aupaluk, Thomas Ipaniluk, Pa Illaut, Moses Illaut, and Mapituili Utuvak. That was, I was to use the kind of the locks, but then to travel, pick a hundred.
1: Tuksiarviksi ikilaurtillugu ila anglikan ku tuksiarvinga ikilaurtillugu. Iglukutisarse malilaurpisi tuksiararvio kattakunnartunu inungnin.
2: Saakopinasu jummata tuksiarvi, Anglican Church, Living Water Church, amalu Four Gospel Church. Mana Four Gospel Church, ato kattaktavu ilubistisakalakai matu. Tapi kau ngah hatok tu bu tanah cetuman. Ama ilan ikut pinguah bimun hamla ku pinguah berhutangan nuri buksel kaya mata
1: Tengna iko adlarok se mayok man na mo parisi kunnut ila tusaw mayaw laging ima kisumo pito takaklone ikilaw se mga kanokli isumagivyo.
2: Inga tana ikitaw nila ok se mayaw inyumut kisiyani parisi kun
1: Ukhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakhalakh
2: haju kata ngal dia kuma haju man tak tak pernah tu cakap tu cakap ni buk kena kena kalau dulu kalau tu siapa ni teruk saya kata teruk saya kata macam aku tu cakap dengan dia ini macam tu so nak kalau nanti tu saya dia ham nak pata iluan itu cakap ni teruk saya bawa macam itu aku mana mono
1: Peroxage, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu
2: tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu tiens, tu Rakina ya khoti bu tek tabani amajeru nay mi ke wan mi be ka chat but wan mi ngol khoti wal ate o sa khata khata hat hat la la ma o khat khol la da khol mangi ma ke han how to chat la pala ju ko sia ko ya
1: kan ol dik ang ai ke na yang ne a pe ko sa na so khat tak pisi elik si ullu si
2: e ne me amal ha mala ko ni Pinua dengan atau hatta cukup kota yang cukup kota yang hatta cukup amalu cah hati cah hatta mesut terang ikut niwa cah tu nama bah hatta mesut tapi kuma teruk saya cuta.
1: Kanolik yang ikayutik sa nayaktunik nunarisin nung ayumig lunit kanok okarekan ni rumabit kinaw yang mipirok sa inasuklunik kanok toguro yang nakataktuk sa umat akito yunik pinasuktilugin
2: iya maana tisakaksimahat tisakalak mo yung adlatibo namo makunong kita dari pertunjuk like ni berbe hamil aku nol ini ni berbe dalam kuah cuci habis dah semua waktu pun terus saya kena kamu nak rumah lepas cuci habis kamu
1: tanah pang nak tasi atok pada lugu nutang me tuk servik tara nisinik kanok le nereugi yakak pe ovaron ne kanok tamanna iling no aktui ne kakpa
2: akan tiki dulu akhir nak cangi tiki si majuit amala bani umar dua penasih orang sama tiki langgam niman ilu cagalangin tiki langgam juit kisiani angak sa hamalakut angak si maga siungu mata permenyu nak tami dari ma dari na kamar haluna awat ini kalau ngau tak senang tu, hal takulah ngena kosul atau bang ngena kalau apa, hilah.
1: Apa kau tak sakit kan nak ngeri sunga iye valu kan oke, okah kan ngeri mabe.
2: Karena untuk saya baca angin nak saya ulas tu untuk saya belok saya macam make naik di waktu make 80x75 dan angin ni kita tengah channel yang sepat
3: Kamatumu sikuwat dia yumun anu kau sekali siung utun itu
2: Hukumi imak nuna ata nak tinang manuna gula ako na kamari maaw yak ko kamari matiak aw yaw gula kisi gununa ata na kon na may makulu tamakua ata nak tinya tamakua ima tumito ano ano ata nak tumito mari ata nak tumito nuna nuna ata nak tumito kako nak tununa mi tanya ata na kanyak siku wadiya nak tisibu tabba tanya ujus tun nak paga ya kakbo tabba ni siku kukatu ya kaku padiya ni sak tisibu tanya wok tanya ata na na kato kurisa kakayu me ukalit yang ya kaka
3: Tema suk lutakwa imani suk luanguna sukatak tut isumagid lugit pegurung naktumila kun nang matakanutuin na kisutuin nang midupid yuta kaktid lugit. Ukaw sa kakun na ko vitakwa kano atang nangin naksaw jumi yunik makuninga kawya mayuksaong mata inuit so kay ma pekaktiyo kami takuni nga umiaming ning kiso ko yung inya ang unasutik ko ko yung inya makulinga kano itumilak pata doaveng naktumilak pata inuwi pekkusid datamigun kano atok luting at ang nang itumilak sa yun nakpan ukaw sa kapilak kaya ito ay mamarikligo ilak kusik kong iluarang nitin ning tema Idak kusik kulagi gunak pasok do. Ida takuk sao yukun. Anaw manasuk tiliyogin.
2: Ito na atang nalatang mat. Ukumi ating yung nita makikata. Inyo sa kalakas tinig. Umayong natikuni. Umayong

0: Tum makawis ako kinsektak at ang nangitumin ng nakpangulok solo. Sikupat sikulisan ni ko kinsiwa sila kawili at sakpakatao nung nga. Ang nangitian na ito. Aksyo ko pa yung sunga. Ang bala, ang nangitian na ito. Taba pingadawan ni ang maksuni. Taba makulso kami at ang nagraso ni kapiyan ng nilak. At ataw si aksyo Tama na kawili ni aksyo una. Kinsigo si kawili ni taba at ang napuama pikatanik. Inge kasyulang ni Arunay at inge katingin matikot naman ni sa adreksyon ni Kaya isa't niya katang ni sa ikaw ni o katang ni aktutsi ko at inge ko inge karawakin lugo ilang asik ko na sa akadreksyon ni tatin matiging ite ang makiksyon niyo kasi maring may maktuk akong nagsakpok ang makiulok akong nagsakpok tatin mga unaktaan na atutik ang nagpangong mat Unaam na tinay katang ito si Ama umi atong niya ko si Aksyo na agi katang ya kato si Taki Yumik Kamarima At tanak ti Yuguru Taki Yumik Aksyo na agi katang ya kato si Si Uli ima ato ko kaadlik pan Tiki taksa ang ito niyo Tamatong nga Aksyo na amat Igi tiki Yugu Tayme imi ni kilwak pan Asi umi araw ko rato ni Tayme na Pijau yun na katlegun nang matamak kuwa inyo na nga atang naktukulung mat. Uti suti akataku yun nga matamak kuni nga runa uti umayunit. Akli ang naktukulung ang nuti matuni yun sa makkuwa. Bukasi akataktuk kami tuwa kami lukit. Kamaru tuwa kami lukit. Puaru tuwa kami lukit. Amma ati yaksamik. Tamak kuni nga. Nakikita ko siya kung sa makuha at wala kong nangin na tiyo huwagod. Kasi yung tiyo na wala kong nangin na siya sa makuning at aman na naralaki akaktabot. At ang natumay ko na siya taman na umat imak siyo sa atok. Kakibili niya suksugo ilang ayaw nang makatayan na suni sa makuha ng umata. Tanna ujjik siktaya kaya kang nakpango yung siku wali ayok. Tayo man daw yuk. Tukisin ako ma.
1: Idarong. Tayo marika suklo imakadlak. Kanoy para ako si mapadli. Makwa at ang ngitumin na suklo si sukay mapisong naktukong nakatak suksoro ako si mang manunay nakun. Anaw manasong ng mesyo ni. Tayo sumanili kanok suklo. Kinakunik siburik te kaklu si suklu kaita kwa udyoko su jumilikon na kudlugin inna kayatini tuki sibalde kudlugilunin. Tautu kuminak tidikon na kutikon kanokle ila kinakunik li te sumani maridlaki katra oksima bisi makuwa ature kangasiyo.
0: Kauyila po nga sa buwan na tukok pagdialo nga katimaraw nga nagta kisaktaw ang miyot ang batong miyot tapan ka nga isang may miyot at pagkwa igsakta ang miyot kaya man na nun nakaraw ang mata at uni ilan na nun nakasigilak pagsutik kaya na ito kaya ulok tako na nun naling ni tabu nga kitong nga minun ang ayok kakaya waraw to Takun nga ilamin yuto. Narastot yaksuni. Kami kuyingit pat, no kuyingit pat, amuna si kuyingit pat, pijumaru kralu tiksoglo. Narabi aka kami, kiwru gi aka ngin na nagtayma. At ang naksumingit yuti katiya kwataan na, at atari yawyo, ito kiyawyo klonni. Narastot yawyo Umayunit yun ni piyaw tiyangit yun ni tukutiri ko siya katirawangin matatay ko si Udlid. Kaya may kuruak si Ligo. Umungit yun ni isumasulit takto ni piliki yun na tunin yun na tiyang ni tamanin yun na wumi pitakang mat. Iman na kawajimatlit takto arong ni sila may maling mi si Kumi Umayunit. Kaya sumanit tiyok, kaya sumanit ay may laong mata. Tanda ito kaya ulo, ang ayok kaya ulo sa pitkalo akumat. tai masih jauh nak cari tempat ni tukang nak mat tanah sebenar tahu rukuk. Teman nak anak yang kaya yang kita suni surukat saya ni kagat tak kuat. Minister mari kita tukar nak anak kita suni akar nak suni tu. Tapi mana tak kuat kuat pelajar minat. I am a little bit of a problem.
1: Ayane unikara kagunna sa kabin ape kutigi yumaroaktan pilwaktu misog lutakwa angunda sukpaldena mingiyo tusako menaktu ni tusang nang ming mata ape kutigi ngitan ni kanutu inna nidlego te kago mag gobidyo ni pipi kagibuti
0: I don na ya ukiyaksang umato man nakuya na sirikyaksun taksikatulaksun ni kaum bersyarat juga nasi maksudni tak silap sini semua maksudnya kaum mereka juga tidak tiawat sini orang dengan negatifan anak panggung mata makuan orang juga sekolah kasih kaya kena tiu mati kiri untuk sebagai pilihan kena rakan anak panggung job anak juga ya sini ini kasung itu si kapia kasung itu si tu saya suka tengok sekali. Abang mau juga gama, mau juga gama. Taman nak surika, atang nak pungai nama si mukai, anu karuang nak pungai sama kuat sama cia, atu lekut kilo. Ujung meeting nak sesuai cikul lekut kita semua ni lemah curok tu. Atau tu tema ada yang kuruk kami kanu tak kelima jurni. Kasih tu tema, ada semua tema. Lokakatu tema, kita kena sila minau. Ima nafingi yang tema itu, kita mesti kata orang tu. Indah sih kalau aku nolong itu kasih menasih waktu berkecil payman tu, macam semacam tu. Indah tu kajang itu. Untuk menerima tu waktu umiak, usi malu nafikin nipat, nafikin jarak ulasan. Kami melakukan nasib dunia paksa kita yang kerja sendiri. Cuma kawan yang kerja sendiri untuk umian, abu maruf sangat cukup duduk. Tapi mana umian kau masih curiak kerja orang macam, cuma akan itu mungkin masih kau masih curiak kerja orang macam. Cuma kau sih kita akan itu aku yang dikurang duduk. Aduh dikata undang macam. Cuma kau cuma dia ucap dia kerja kerja. Kami sekolah dia ni ada mingat, tiga mana dia rukse, seorang rukse ni punya sokat tangan dah macam kot yang mud, kuih gigi sunutan dah orang sunat itu tak kot terang mud, tamak kuah mukit juga, tamak kuah atuh mana kuih naksi atuh macam mana juga, atuh nak tu isim lagi dia lugu tu saya kot tak tu isim lagi dia lugu, izah sunat tu si kau jema berwak suka inna nak cari kilo, ucap jangan kita kata nukar yakin cula atas struktur muda ilah kilo, ucap yang muda kilo ni siangnya nanti apa dia utak kau jema yakin nado suci kau nak tuh, kau menawuk.
1: Egan, kau yang nami atu nau yang nak tuan yang sahabin apa sahumat ilmu?
0: Iya kau yang nami tahu.
2: Dana. Isaac Suyo, ik berjung mio, abisok doro sematilugo, kanayak doro semayimu, ilai kakasak takdu, narakalakovi ilai, davavosin. Gangyaklinang mit bivalia yudari yinga, Dana Adams, bivalia yudari lok semayok, September 8 ngutilugo, ulumi bivalia yudari yun naksi yuan nauming matunga suktilavo. Hoyen nami dana ulumi pivalia yu yurri yunna gavit Aduino, katakduino gasikuyan na mingo yung dunga sugi.
3: Eh, matna. Dunga hupunga. Ima matna tau. Pivikakti tau yugapta. Pivale yuni. Tuhakwang naktak mateko. Analag guwakat tau. Pivale yuligitak. Tununa lingni. Nada saya melihat tu ngah, ayung gigit terakila, huna niglo ukau hikak tang mangata, teh mana, ilit sibigini luksu, ilin nayar mang matetto, tamane, nutangulir metil lugo tan natak, pigali hal lagi til lugo, apel lalau tu gugaluang. Unno in nakai uke khang ulikau tigilau mat ilamak pilau kakin nagulun ni takita na ila ublok yun iping na likau tigilau tunigling na kuyukto hila apilau kalat sutay la tema pigyali hakti lugutan na takit kadyang naktangmat hibulik kami apigyo kangat uke khang ubalay tilugo apoti celu kau halumat cemer tu ya termat, eore magaliringu nang matau, niglilik tilu. Ya unwangin nak ilah kau tu amat lu, apoti kau nak suni ulopu, teikangat kau pikir suhu, mana mut. Makoyo inak tu yak takit siya mer talok su talo the attitude September lock to me takit siya mer talaw mapilok to me ublakot nukak talaw pilalaw ko miyoy ko king ubagak talaw miyoy ko iko alun ni ting mihon ublulok ta ting mihon nuk kayo ito matatamane kang sinang me takit siya may gala lauto, makoy na lakso nilo, hilat siya ulo yung ugalo at ay na September 30 tilugo, nuna kakakto inuin, ilita kayo dito ni ublungan ni tayo kani nukangalaw tilugit, nukangang na umayla. Ilita kayo himalik tilugutan na September 30 no nakakakto no piluak tumi ilin na rekta daw to kay hilat chaw tseme loa bilaw to hilat chaw galak takto ga loa kadjang lakso ni makoy nalik tugo kiheni man na nigling na kanilaw pa kay pikhe ko yung mga yalaw tugo loon ni pinahaw ako hiluktak, makuktok, nipaluktok, tamani. Nigling na ko yung suni. Kaya ni, kanilaw kani, unay at tugot. Takwa, paungaktak-taktut, paungaktak, laukput. Namilik tapaw nga kalikoman. Kiwaling me. Kihan ni kanukyang. Pikalua ka lulok to yang iso ni ubalo ni. Hukulilaw mata. Kihan ni ame yoy pa nga tak na lulok to. Amma. Tingming na it. Tay maulirid lutin. Manalo ni huli kay ilang it. Kingming na ni. Katikoy rao yak takto. Ang iyuti yuhok to. Kingming na ni. Kuwagi yaw gulangong ming matataw tamani. Apilaw tilugo. Kingming na kay na hongmat. Ilanama ki hongmata. Kihan kiguta niyang nakalualaw ni tiyamer to. Kapin na gayang nili takulaw ka ma. Kihan ipaw nga takto. Talaw yuit. Ngitain uke kara ngay la iliko hiwag matana tuktulek tut. Tukto kalaw kimagun ni tu yaklo takihen ni uke uga hawlik tu nagla tamane. Tay maungin na yuga luang mata. Nuna mo awlak suni. Hoglo. Kamanit tolo iglo ligaw yublo. Nalani mani. Tabo na suni nunak ko tamangan. Tuktu pangalok ta tay mahulok tu. Kihen ni. Na tikalaw kimagun ni mat. Pitakalik na ang mga kawiyahang nagtugalok. Tikip pala yun ni takot daw yay na lawan no. Wililo. Na huna himang ito. Handag takto. Teko ha. Kawiyimat siya matagago tama. Ataw ka. Handag suta. Nunamot. Tuktoy na hulawak-hulawak ta. Kihani. Tuhak na lawan ito. Handag kok takto. Tukto lao mga tanaw, tukto kang ilay la, tayo na pikata ila. Tabong na uyo kalawmat, taba na ito kalawmat, amit tukulo ni kakta uyo. Tayo na, o kalawmat, ubanot. Magpikakti na ta, September, kitiko yun eh, tukto hiyong na hulaw kalawmat. Tay matuagot, amagot, tumingin ni takulokso ni ama uming may. Takuno nga kay, tukiliw pikinak tugot. Amagok nulo, uming man nulo. Aho kimati taon ni mata, tukto, kagayalaw kalawang nagpalunin. Tay na makay, anguna huksunin. Amitukulog mo, uvinin. Tak kuning ato ako tuminita kulong mat. Amagulo, uming malo tumingin ni. Ikulo galwa. Kovena hulaw to makulaw angat, nipalulaw angat. Tako atuk to kuit tigo tigit talaw tak magit. Teato hao manang mat. Tunnuk, tunnuliok, tunnutak, tunnuktak, kanuk. Kanik kihani ilanok tuktukatselong inak to tay mato umek tuktak to it tawo nga huli kamanito lo igluligar yun nalani tuka nga bluti tawo nga umek tuktak sutik takpaw nga umek tuktak to kihimi tuktula paluktak lawput umiyak toklo ni kihani umiyakak to kihani tuk paluktak lawto galoy kaya handa kukto naw siya agaw ya lawput kinaluga katse loobi mealik so talo iglok to alukta ino iglong ikangit sinang magta kakulik to mat na nakto kuyan namin ang nakto ano na huktak dun eh umiakangin na tami hutigot magtang ni ayklik titsitak to ublo tamakayak nguyak to ama nukapya na niwek her na inay luni kinalugak yok to ukaw hiutak suti ayklik kuyitak suti kuya hutikalagik suti kuya linak po tayo ko ah magtakat siya lukaw ligata ang unahugtak tunod pito ta tunyo kay taktun matnay ko ah ilang ila takuhuang magtalaw kaluwak po tikip pala yun ni makayyak tukima yun ni makayhima yun ni ang unahugtun ni takublugit tikip pala yun tako huwag na talaw ka luwag ko ni tuktuhima yun ni kihani na huwag na huwag lobi mayang Teko alu kino yalik yon kablo na makai gudjaw huktut patwataw pang natalik ko mata niubik vigit tamak sugi kihan ni ilangit tuktunik nikinik niubik kakaktaktut uvangat daw niubik takpunga nukakun nang itoklo ni ngugalo ataman na nikikang niluak suni tuktukang niluak tiluta niubik tamak pugut daw kuya gilat sugilo ni day ko niubik kakaktaktut di ayok nang itoklo nang minipiyuman naktoklo ayok nang man amma amihut nalunang ito, kinaw yaliyong ito, piliring ito, innaw ni kahit. Tuniyaw ka nga takihan nila, nikikalik takpo, nikitak takpo. Nalunang ito, tana. Di ko akiyo ak nang ito nilo, at yung nakikata, kinaw yaliyong tutigulli niubik tamayang tuluak su takano'y kangit sungali makain niluk su ni piyakya ila akitong matahon na may takwat ukoy kihan ni nalunang ito kao yimayago amihon nikita kano ang unahog tikag nilutik kino'y aliyong nilutik amiho inu'y tuktugok niyugaloy nalunang ito ilang ihuli tunyo kay ni yuit ayung ikang at tao tunyo kay tamayak tuyo galoy kihan ni kanok to kaya kakulil laki kalwa kata tuktumik hanot ang unahul luwabik taktut tatigit takap tigo kao yimang mata aw layong mata iliko hito kay lutako ukiuga hay hukuhilaw kimang itut naukok tang mga ta namit tang mga ta tagvaungin nak tildugi kihan ni alakok tildugit ahidjak himalik tildugi ublumi kaw yihang nilup kano ukaw higi ligup tigulun ni kano ini ang kano tang nautiliyo sunikay kanok to ako tiniklupa maani kibaling ni ubalun ni kangiksin ni mito ang ugaluak talun ni kanoy ni tuktukak talun ng matali akwe ni naoya nilo salig nilo kihan ni limani una ini kano ako tilo iugaluak makangiksin ni una uyakit tagi tabaw blun ni tayo mga ni ahit jik mat taman na ukaw hiri baka akurong nakik mat akurong nalik kaming ito kanok to kaya kalagilik ko to gugalo ak kanok kaya may nakitang nakap tigo may nakitang niluglugi ugalo ak awlat silang ito gugalo anik yuti ni kihan ni inuk tigo kano kaya taman na kamagigyaw kaya kalikok to galwa o mayuligyin nung loba ihumata nung loba ahingit nigli notami utakibig talaw yuakugot ila tamanikang itlinig ni mitakbig nutami utakibig kalilawman nuta yulik putay ka ukwek taulitay ng lawman amihono tikitaw suta ukwek taugyak tokso ni tana maligaliok ti adjiging ito Canada milo iniga yulik yikon ni kay tikito kalokso ni ukwek taulitay lawputan na nuta utakibig yulik tikit taktunul lo tabunak taktunul kadjariya vakpok kiriya vakpok ublogumin takhir tau tau yay naktu inuit ilitaksinikunut igahima taktunu aiklikti tilaw miyo ipakhaw ko 61 neoko ika yulawtut aiklik talawtut katilugi 61 ublogumitak ublogumitakmik ublogumitanik igahima bagayatuni puk tok tau hima yut nani matuling nut dia ailaw ko mataiko ayaw tamak suti inung nut ublogumitak ublogumitay ilitaksinikun nut ami hutte me tiki himala me yutama ne ha gya vi ya khati ma bi ulau sunni tau se khati gi ne ra tau tak tunu ikko nang mining nu khati ma yilduat ubalu ne nang minili ti valle ti chining mu khati ma ne tak to aga gu tama tama ne kan ne tlinig mi tuhang nak talok tu tay ko ukalak kita talok tu at jiging itu hibulok tit balon ni nang minikak tu pivalle yun ulone nunaling ni kivalleng me tuhago minak taksutik ikayok tu ilagik tu inung ni nang minikareka at jiging itu nik takolo katiti tau tau yai nak tu ila katiti tau yo kap tau yak sune ila pal ila rat tak tu lu atau ka te mau tak suti kikak tu nalo nangi ila ha lau tu ami hut atau cikup pa dia ila tak tu ila ni ko ane mak tu ko ila ni ko ane anne ngi kalwa sutik lunni ilai tak tu na ngobo ino gunne tu kap ta khabu atau ka ta tamane ha ki ge ro malung bi yu no takat inne lu ila her de yar bi qai ukko ro malung mi matanna her de yar bi qiyobu atiliq talaw mata nu taqqat tatatigittutik lurgi kihani amma akilillunni nu taqqat haki titawgortu angayqqaanginnu haki gortu tatatigillutakihani akilillutakihani kihani nereutialermiyutaqqa haki gorguyutna nu taqqat ukkuermaalermimmat haakinnermut herriyarvik aw yeluk tak taw tamane tupiruna qarlunni iglugala qarlutiglu tenna qarlik cabin iglugalaq unga hingittu mane nunaliu iloni paktok takpanit na polar de copinga aw yeluk tak tikitit citalaw mata pijumajonne tatatagit lutik taw teko ilaw yumayot mami hak nermut teka ni iglo galar me sutik amma tupi kawklu ni pilgiji kawklu titako apular vikut mami hai nirmik awlar piti nermata tia ahuli piyut taana taki October kayuhi nermik mi yuhunaw bako October me innay anguti ing migok taksutik ang nalo in migok taksutik. Teko at tamaw ng yumayut ako tatatik rigya kaksutik kaya nito kihigyak biyuyul lo ak pulak bikot. Mamihak ng mo tayo kitang mata takilog ta. Kailami iman na pinahuwa ko ito yung nangmiyong ito. Tawa ni nunami. Kadjamak to me ini kakutay na unga hiluang isuni kaniluang isuni. Hamda kutaw angutinik ublokak titit taksutik ang atakwa chain na polar vikut angutini kati kano kati kulo yaklutik nere kati giglutik giglutik dia kayuhin naktut kaya ikut kati marjoa ligablutik tamani kangit sunir ni akrago tamak hiyotani nanu kasalaw mi yu tamani akuti yuatana uyakak tagayano akuti akuti yuak kanu kaya in maka ungahin nili kilamedu kuti gutakwa nalu natau tang mata akuti taki nilukta nga tao nga lukta kangit sunir mi uyakak tagayano tasuk juang mi kilamedu ko aki koki masuti teko nalunay gutangit nanuka may alaw kibo at jimita ko law kata nanuka kayo lo akalungin na takihan ni nanuka tao yay nakto tamani awayak lunin ipakaw nga tani kaya kika nanuka lilaw kibo uyak at takano kanin ni kaublone ako tiko may akto koi ni pildang ito halu pangu yato adjelio talo ya matakulaw ibu tu haklo talo nano kalaw man ipakaunga tani kaya ami huno tikitaw yuga taan na akbilak tu na ikibad lilog tamot ama katimayak tuktu ako haktu wana peglak palayot ukay na huktu ang iglik yuak himalang maggo kangik sinip tamanang mi uta tokalit tigulli kai utri dongi su tigu utri yabo galo ke hene kamagi yau takma tiki hak tu no tu yong meno kamagi yau ngin na hulik tu tana angi glibad le hi maninga no ya tema aku ni yuli kama ko Karen
2: koyen na mi dana pivad le yuri gabe
3: Ima, ibilumat na.
2: Kaya na may laro dana. Dako ay inayit ilinir titilugit ikayo takatang mat unari apilsok daw tilugo. Nanukirinir mit. Kano nanukirikatang mga at taman naro ilinir o daw yun nakluni makung nirsanot. CBC kuning aktuk so kay mas CBC kuning aktunit tamak kuning ane piliyog katakata tinda kasi mayon ni marito ina tayo katakama kisi ane le tana akikso yibot isabel katoka o katoka ko na sila si mang matin namit na nukere na yung mixanut tunga suktila ulabo
4: Arene, yung anak to inyong megavit, tagong na o kakatigay yung masimalugit. Ilana, no, kikilaw sa mga ilwa mo lo. Taas umamiksano, apakso ko matilugit. Ila ilin niya, titaw ka niya kumalunga. Tabari kaya, nanok kikay yung maguma, kanokli, pigya kakayak po nga.
5: Pigya kasi yung masapagot, isigangin. Pilgayarak kasak pabon. Niya kwa pilgayarak kasak pabon. Tamak kwa ako niyo dito siyo ngong mata. Siyo tako yung kaningata do siningata man na pilgayarak pabon. Man na tao kaningata sina kang nuktaro taman na. Ilo atak kanap. Pidlo taman kang nung nga pingis ko. Daiman na siya nga sakpun. At wala piya kayong man. Tamak ko isigang ilo. Niya ko alo piya kayong mata. Taman na timinga kadyari tayong nakso ko. Ama kadyari ang mingman. Uinig pa. Shaliyom kiliyok saksago inyaw tiyuyam mataman na ilwa kiliyok saksago daman na uksua maminga ni tu nungu jo minya shulu. Bisa reng ming mata wakau sok tilu. Ua sak shulu. Ua ning nyakri mulu ua sok tukat tuk semagama. Kinya kecil tamana iminga. Kinya kecil agalak lugu. Iminga nungu jo ming man. Inni lukshuwa. Inni pingma. Inni veruanu. Inni lukshuwa. Taimanna jigi tjegayma iklugi takti tjegayakshuwa. Nia kutong inna katturaumatari taimanna. Sana katakshimabuk. Tamakwa kuwe ni yun pijang na siungung mata. Shadlu ipi yang nengit dua rung mata. Nanok kagalaw sumang mi yung asadlu dua rung mi. Urunun itaman na. Mame karwa nipi titiyar suni. Kisya nipi lakto in naksabu. Taman na mame arwa pilakto iman pilak. Tuarjin naksawo, maminga tigume naksawo, taimane pilagalaw si mamisunga. Ako nero do pilagalaw tamatwar kwe ni juen ni pijang ni siwarong mata. Kadyak lukin. Pijagalaw kito para kurogaroan. Pigeri saksawin. Kisya ni Aumati suya kaya kamisuting. Uti siya kaya turong matagong. Siyoro. Unwa makay. Anagutin siyo. Aumati naklo. Tayman na. Uti siya kaya turong ninyo. Tisari siyo kaya po. Aupaldean na marik siyo. Tamakko awatingi pijakatun itong mata. Isigag, niya kutaw katak nito eh, manapitjerit darwa chukatigo. Pekatak si magatigo. Mahan na rin niya kutaw katak nito eh, makuha suklong. Isi, kupingin ni, nagat si mag, medyo nga. Niya kutaw tayo na mata. Taiman na tawa, nanok ka kasi ngurulit ako. At sige ako, nanok ka kandusibon.
4: Isigangin ni, pigi akaklo si Soglo Ugo, kukingin ni.
5: Tamag ko kukingin. Ang maluk, nagkuha ka siyong mata, nagkuha ng atalutin. Taan na kukingin nun, at tuwayok. Nakangil siya ko, kikatuin niya siya ko. Taman okso ko siya, pijatuin niya siya ko. Ama inilok siya ko, takwa. Inyoti mo, kilagtak siya ko. Taman na panitya siya ko.
4: Saagliti takurugilu ko.
5: Hai.
4: Saagliti takurugilu ko, uvaro ni kano.
5: Tama na, mami nga malik siya ko. Siyoglo, uksum tama na ato ayaw. Kiling ako tama na doon na siya. Siya ang liting siya ko, madyang siya ko. Kisya na ang adyo ka doon. Kung nga siningi, mami niyo siya ka doon mata. Tama ko. Majelita, mami ngayelita pala. Gusto ko ipisyo ko. Muraw na yun. Tamag ko rin. Inarawang ang yun. Tayman na ko inipidakakasit.
4: Ilaglo, taan na nanuktaw pat nanok kagayumalugo qaqsiqqaarnikugillugu qaangussuujarnikulluni nutaarmi adjiunginnersaugi va ilapia piyaritunersauvoqai
5: kuenillutilli eillerin nannuktaasaarnikullutin kuujangisungartillugin sanallugin piunassaarmata uasarlugillu kuujeikkartorum Eli puhujamme pidämme tuoreudessaan, mutta kausattelukin oasaksuvin. Puhujamme pidämme tuoreudessaan, mutta nyt tämä on niin nili. Pinnesusuun rohtumme. Nanokka ganna chura de ne gilla ko nanokka ga ga ga ko ya wo somo de man ak chura de ne gilla ko nanokka de man na kanu pije ga kanu pije ga se yunilo ilia ko tsimilla ilin ya ti man na ro ka o ga ne ilin ya ti
4: Tavarikia ilingning alarik to mitu sagomasika lakponga una nano pinga ilakisu tuinatang mo anno radjorun nang mat ivilikia ngai kisu reorlugu akaugilarisima view.
5: Chile pale orsoma, chile pango nakayagat rimane. Sorlo, gurchot. Angot. Chile pale. Kauji varawakko on aina sille paljon nano vammin. Teemänä. Sille, että olisi jostamme sille paljon rohsemme juha.
4: Voi.
5: Nano vammin. Sille paljon lutin. Ullumme, että on lutin. Piurangmat. Emänneli maanamme on sille paljon kauhsakarangmat. Nano Walshawni Piusay Matrila Manambi Nanoga Unona Nalunga Short Nectocotitio Kimnok Tem Kimmishumi Tem Tarsok Shibu Taman no Romat Taman no Katara Matri Tem Sundarashimashum Maan naurat tullut tako katterama akukittumme silpaa kurungititun kakuktaen jokurungi silpaa kurungi. teemannu takoqattallariqiruma silapaaqajaujut pijaqersimangittukuluoqquiliga qattarsimalukka taununala tarsereaq qarpalaummat tamaani kangnoqtami tiorlu nattiqutititun amma кисэхэттэрни кӯлэрэлтэма пуалуттиэвайку санана сэлэрсима иттэртори нэнэрама пуалу тами патэва кӯрэллутиллу ангутим ээли нэн акэттакулэ тэмэттиэвало кӯрэлтиси а тами патэвало кӯрэлти
4: Temelak mana ilamakuk tweet nanuk jumia katak semang ming mata ila ang nailun ni pigarangata nanuk jumia katak semarang mata sokoy suktuk sawutite kanganit nanuk kagayagurlutilun ni mana mo kano tukannernerovit sivullerpaarmi qanuiliorluti akaunerpaangunnerpa imanna eqqaaqattaquruyaqsimayuksaugavit taikkununga nanoqqeri yareuraarumayunik pigiorsarumanayartuniglunniit qanoq uqqaujigiakkannerunnaruvit apeqqutigingitannit nillaavveqakkannerunnartuti
5: sivullerpaartainna atausernam qittarnaqaerluma nanoqqeri нэнэккэриар симмаганну нингиувинеқуллу таанниаттуа нэнэккэриллуно нэнэккэриллутикку тэмбари аа таккуа уи маккаку миннажувавут нингуктуу таунераиар симагаттаа ikkiqulummi niqittuviirtunni niqittuinnaarnut quaannut inigiliaqattu taqimeqqut illavasuunnullu niqitsiannut tappari uiga ei uigalu teikkunga kaanganna upernatsiaangularna qavversunnu ikiattuutillutik isummalisuuriartarainni innaqai piung neorrotiksiauttut istuoqaimma qaulilaqamale neorrotaqattutillui innaqai piung aakkatiassiman ningittuqaluga tennuqqaraa kutissigisuq taik ああ、なんかピッチャーだ。だからギャって、パナス。セット。セット。シブルショットアップ、なんかでも。たちまで逃げたい。そうするとベルで。あ、でも。かな。あ、でも行くよ。ピッチャーまで追いやる。タイムね。インのタイムや。 kikiannut taasimaminnuttuutaqulu ittiuqqaa qaangan kikiattuutit piung aakkattiassimaqqoorniitta uppalunni tasinninngitavuk teemanna kijereersattuta pijunnakautigisuumuuttaquluugattaa kisutuinnami aiyoq адиккиартинни питеринасулсиарлута имэннаалинга татавалораттри ажортавнуна кужен ажаммат саннангиллуни имэннаунгитта ажоралоартта пижерутсиагалуакутта тавва пинасуутта кисиана ажорнаарниараттаа ксерварлута тэминне маруассерлума тэмэдэрсимагуа аккаммалу аватэлеэ аттигилаарсимаг миммага найвит
4: Tema okakau tiluti ingnirlugu ila tasisimaruangittukuruka ya aperiyo masikallaklugi ingnirlugi ukuatta tasisasuungung mingmata.
5: Ne ootiksiau tiltuvilli teisim maannako juurauktumi ne ootikakattak tiltuvi. Tukimu tasitit tiegasokattilagatta angidoktin nasurlutikyo. They men never picked up the simulator. Yet, a cunier senor of good, idiot in it of in the tar of the cooking woman, in the tar of the mega cook. As we the idiot in panels of the road to the pama, as a pitted hero. And back to our Russian diamond, the band of something in it. Diamond night of the mystery.
4: Sila me panic si Jangi Karakpa iglo ilo ani panic sa kuyo.
5: It took so unang niro karong iming matay. It ang diamond na pilo ang million iglo ang panic si Jangi. Iman na. Not long to the hour of Karaka with a good alcohol. But on it, if you're someone that don't make fun of something, baby, do you meet Damon? That be your name, Major. Can you do in the hurry? You can tell some of it.
4: Nano kirineo miksanut iliti va alleri vugulli ilingnitu saatilluta kujanna mitteadak pagi tagongna ilagiaksi jumangikkuviin.
5: Joo, kutero joku jitlunga kaujime jakati tämän teimennä pijaukutta kaujime jakati. Kisieni omun ilagiaksi jumangitunga isigengi nyrit kannu. Nang majuk subit, tukujakit mitsumari, nang majuk subit, mamari, jakka, nanakara katika katastani, temengi daurasuni makkukto, ilibigi lasimamin mga nirajat, tuwerram na jakos teiman, inyoni kumula kanuidli, jutika katastamangi tak, tachimangata.
6: Tema unik karena ramai gamak tak kuat ikaliku ilu tak sama jukuluri tak sama mata ilu siang api jauh tak sama lalu aruk tu jauh kalau baju jutanya ilu mat ikaliku tapau ngalau tu siang tak kulu betul tak bibi tulang mata. I also see the cash out to Louis Dacqua. ti tulusin.

Dung altså godt til CBC, det der vil min alder, du siger. Der er nye unge vunge. Ullami, Binga Jonnik, Arna Lingo Rivik, Savan, 2026 modeller. Se hænger jeg alle tre og fanger i labidok. Det er unge svar begge til. Ullami, nalder langer jeg vult. Så vil jeg sige, bare Maki vigut, ang ayokangan ni ulang ukain to, halima hati hagon na si kain na ribunga pita atamimik. Suli, apikso yak tilunga, kiyo kata tilugo, tamani kupay mi, niwak ni hamagilok ma kupay kavamanganik. Suli, CAQ, kak ngunigak daw, sutek ko a Coalition Avenue de Quebec. Suli, inang ektaw lok mata party Quebecois kunot, PQ kunot, suli pita atami. Uha kain na tilugo, hanoy lang niyak mga meat, suli makivikulo ila. Inrilo kupay ko kawa mga lo, hanoy lang ako ng mga at, habikso yak tilunga. Tusaksaw lang ang miyok. Ay, dahan na si Wuli pa lang ayok. Suli itong alagayaw sa milo ni. Pivalle ay ulega jivut, ibu yivim miyok, atami kalingo, pivalle ay ulega tilogo, tusaksaw lang ang miyok. Dahan na lois ulim mipat, ipasa unika tuwak tuhalog mimat, pingwarit sila ako maakani, nipiliok taulaw yok, yani pita, halo na, tikisong ukay ang atilog ikuk, Jua mit hano ili dari yau sungun ni mangat hano kulo inu sungun ni mangau ni katil logo tu saksa ulang ayok kayu si yok isulit sia lang at choni dana amalu ni calut dari cegalapin niya sungalu hai dako dako lemi tu saksa ulang ayuit tu tabim mi tu ngasua pekici hano ira pingilok mekuci Suli kuk jua mini boya lak tu palum merata tak ku alo na pak tu huti bot hok susi si malik mata uki ang ulak mat piu yu palo tang ulak mat hiu nak skala ta sun lo ulla kullo hoak na tu palo ta sun isi kusi gala pe khat ta sun lo ammalo han ni li gala pe khat ta sun lo ulla yo khat ai mai leng a teleng mi mat uki ang mat Suli ko sila niya di ko kao isa kain tangit. Uno sa muli nga yuit. No na pamino na siya pong milo. Imaili nga yuigok. Ato siya ka. Kuk tua pimi uno sa. Suko yu lang anang aktak. Ano wala tilo o ani tumik. 20 mit 40 mo tsungo nilimik. Oko na halang anang aktak. 3 ngo yumik. Sani kilo milo na po yu lang anang aktak. Suko yu lito na kaya hakso tilo kuk. Ano kin niya stilo o ani to make 30 mit 50 mo tsungo nilimik. O kuning alo 3 min niya nagaktak. Umiwak milo na po yung lang nagaktak may yugok. So ko yung litwin na kaya hakso dilo unnoak. Ano kin niya stilo o ani to make 30 mit 60 mo tsungo nilimik. O kuning haklo dilo 3 ngo yumik. Inok tuwa milo na po yung lang nagaktak may yugok. Ano kin niya stilo o ani to make 30 mit 50 Timut sungguh nilimik. Nila suni halangan agak tak. Tunggu yumik. Bubeng ni temilu nubu ya balu langan agak tak. Menyuguk. Anu ni astilu oan ni temik 20 mit 40 mut. Sungguh nilimik. Nila suni haklu tilu. Tunggu yumik. Aku beli bimilu. Nubu ya balu langan agak tak. Menyuguk. Nila suni haklu tilu. Sering yumik. Ibu yivim milo, salo nilo, kank suyo amay raklan like milo. Nubu yavallo lang ang aktaw may yuigok, hanay litrin na kaya hakso tilugok. Ibu yivim mi nila sunni nga 2 min niyatok, salo ni nila sunni hak tilugo 3 nguyumik. Kank suyo amay raklan like milo, nila sunni hak tilugo 2 nguyumik. Huwag tamilo, kang eksumilo, nubo yabalo lang ang aktaw may yugok. Hanilidun na kaya haksutilo ko kaunuak. Nila sunihatikin niya sutilo, 1 ngoyumik. Aw palumilo, nubo yabalo lang ang aktaw may yugok. Hanilidun na kaya haksutilo unuak. Nila sunihaklutilo, 2 ngoyumik. Tasiyo yak milo, nubo yabalo lang ang aktaw may yugok. Nila suning alo, 3 minyan agaktak. Kuk chua milo, kang eksoa luk chua milo. Nubuya walulang agaktak miyuguk. Hanilitwin na kaya haksotilugok.
Kuk tua mi nila suni kan ni adok tu nguyumik. Kayang soal tua mi liu nila suni nga wan minya suni gok. Aba ni lono na tia bu mi nei ni mi. Nubu ya kalala nga nga kakta mi ju gok. Nubu ya liu minya nga kakta suni lo unno ak. Ano kun ni asti lo nik yu lo atuwa ak ni yu lo akun nga ni 20 mit 40 mut. So nga nilimik. Nila suni halang nga kakta zero nguyumik. Hope tayo milo, nubu ya lang nga kakta mi ju gok. Nubu ya kalala nga kakta usti lo unsa. Ano ni astilo ni kiulo ato ak niulo akun ni ngani 30 mit 50 mut sungo ni limik. Uko ni haklo tilugok wan nguyumik. Post bill mako bimilo nuwi valo lang ang nagtao mi yugok. Ano we hatikin ni astilo ni kiulo ato ak niulo akun ni ngani 40 mit 60 mut sungo ni limik. Nila suningalo zero minya nagtak. Tak, ada kasih lini ada kau harus agen dengan yun semua orang yang duit. Nun apa ni? Nun apa siapa milo? Ah, hai lah. Mana ni calut tadi cingu ala aku ni asyik bunga. Tanau na inu mage hoti buka yang suyuak miut. Yupiak neiduk. Ingi di logo hau yang maja palu miut anna. Ingi kusinga ona. Uha ku tadi cingu palu dalu negak tau vale hatalok semam meyogolok ligu rinna.

0: Mana ukhalima hati khasimiyungat makivikut angayokha ngani pita adamimik pita ngai
1: danyo ngai
0: ipasani ulok tokun na kupei mi niwak ni halok manuta millo kava mahalik suda kupei mik lakon ukwa party kubekwa pq ngulik street amalo tamani nunavimi Angava nguyumik tanau na niguak taulok mayo PQ ngutsuni Sonia Kagon suli kikadoktiri langalik tavo nuna vimi suli taman na unika kain nakalapi kontay
1: Okay, nakumik yang suli pami inyo katikay tanau na niguak niulok hanwilingan niya lang ni mga ta pak na yakuti yakitakatigo kawji manahitlaw imat takko kak mun yakte yewakto witulare lolom botikivo katarat lunia tausni pinaso hati yakno tobakka on sitamaluangoni pita harun nai mata takko piki kup yewakne lu amisunak pani kivo katalam mata kisian haluna ti macho te hangitu ilutumi tigumer laringi mata kaba maula galuak supya kaba mangu hatau galuak supik Pinaso hati haklo kisian ni ulang ulang mata tak kuninga neguak tau rasulau muni lipuku pada asingi diu tuak pada pinaso hati hatsel kisian ni ulang ulang mat piuk tak hati naga mata emelingat diu ilu itu mik luki hat yangin mata dan nanti umi yangin naga yang ilu itu mik kanwi do hati gilang ngati pinaso hati gasol lagi calo kisian ni ulang ulang mata abi gasok tiu walok luit Then Angayokata Yang Ukahtalomat Abigaswak Niminiwak to Siumalaksumi, Kupek Kuhanu Sumalum Mangata. Email is Matunlo, then Yakisani Danuk from Piximali Twakpat, then may Loksimamat. Niwak Nihanak to Sivunirunyak ni Niru Pigilangayabu Abigumanea Twakpata, Uwahu Inutsuta, Nunahak Nirak Patu. Ang katigin niyo si Mayumalitsu, aksata utiga si Mayakaloabo, utok tiga suwala igatigo, abito haroman niya tuwak pagkupaik ni, abin niya yang inyata, malititaw lang at yang inyata, anak kagayabo, nunabik, ilaw tigo mat yang inyatigo, taman na sungu yugo tigi akalang gatigo, abin yumagutsi, nunagi si Mayatsini, nunahak si Mayinkaluak to si Tikilaw to Binyotsu si, lagun nakamali, aksani ngak si Magatsi, inunik, Alanik tak wak sa tau si manerebat tau tak kunung artiki lauk tiki balu lauk tu binang nu teh melok pelia tu nyakat aulat tau nguat tak aulat singa au malakat tak inu sinik sama noha bat tau ukiu ngamesun teh melok tiga soalakat tiki kisian ipinya sokat tiki langa ya bu tan tena sonya kau kika tok kita ya bu Nunai milnya cio hatta siam ni mat inuk tuan kawi maya mailang atiu inun nikinak ku mangata tu kisti yan la la gedlu wit ki ni wak tau lok tu it pikiukut nu kama gaya lom mata tako pikiukut atiliu hati gila uksi magati 2002 wit lugu sana kopiu ni aktami pina suwa hati gila gaya suwa gaya la kuman yalang ayuk kau si hati gung nasi magati git Ilaw lulut abigas waktu niya yung kaluwa kota, abigas waktu yung waluwa pata, kabamaw mata, pinaswa hati giyak tabo dan.
0: Hai, sulit siya hudit. Ammalo rin na kikadoktiri lauk tabo kak, kunipisi matso ni Dene Lamath, suli kayo sa kaya laong ima ni waktaw, rela rumalaong imat, suli takwa kak, Good. Uhau siliri upalo hatalau yang mata uigi tidut. Takkan kuat daimat China. Runa ulang agunat satu party kubekua good.
1: Taman uhau sang mini saputi si mangu majuinya watta daimai juinya mata. Asi walia negaya bub. Inut suda uhau si bub. Halunga ditung ni atuk daunuk salagaya lo mata inemi mata uigi good. Tei matsei ne sapu niya kasua ko mammi matla ilokko si minik okau si minik tukistuin na kaluammi suwit. Kisiä ni ilau silikatarlupik uvattinik uiguin mitunik tamat suminga uttuutikilugu teitsumani bio 101 Nitautilogo Inuit Amisuit Namasangitu Loksiamata Ayunagoti Loksuindo Ilautitangi Lokotimamiga Tatsuma Bill 101 Uloksimayum Inututa Halunatitude Exemption Harata Ilautitangin Nata Wichigalomata we to early Layolamata Uwahu Inututa Tatsuminga Atuote Haksutik Government Niagote Haksuti Lauksimani kungin ilauti tausungin ta 101 ulauksima yumo.
0: Takko no kua party kubekwa kut imminihi humamata kap kanatakko ni avilluti syli immiru nahtimiyo nunavimmili tamakkoa uhaajau suungu hatta laaguna tsamiyo imminihi runnani nunavi nammini kapama leukluta.
1: Tanna Iki wa hatigi lagat tigit kaw mangugata kami mataga ingi hatigi simalugot tigit tenya ang hatigi kaswag niyo niyo talokto namini kaw matago manugmik tan na sirulipaw tigo tigi lagat buta ilagi yanga tako katiligot tigit kailo agar lalogo kaw matago manugasimayabu sulitigi ako magatigo aulat siyo manitini, nunatini, uhaba gata. Pigun na siya gata, ayuin na to auta, taan na sa pigutigi na gulo, tako abigas wakti walo akpata, tabito hakniya palakay na gama, ilaw umatyangin na ta, malititaw umatyangin na ta, abitun, kana dami, uwakot, nun niya yangin ta, inigiyatini, amalo ay pahaksuni, sanakutimik, lakay na gama, Sanakuti Matilio Hatigilau Simagatigi 2002 with Lugu. Dan Isulipingwanga March 2027 me Tuagne Hamataga Kisiani take a kaku, Niguaktau Simangin net Luit, Abuwa Ligiak, Loyuatigu, Maku, Niakaoni, Kabu Matak, but Hatigilia Sulagata, Hatigila Sua Hatigilatin Yangin Naratigit, Takua PQ. Tainya sanakupik, nutaus lirayak nirayanga, pitu pigilugo, tako, makko, anginak paut lugit. Naminit kabumatago manak, sanakupilo, tako, asilaka, tuwalo, anien lirinyak, idlu lirinyak, pigutyaw ni numeral ni, tamako, pigaloang mit lugit, kisiyani tako, anginak paut lugit. Aki sa utigi hukuwit naminik awla gumanak ambalo sanakuti unutaw islaktaw ni nga sanakuti unutaw islaktaw pat amisukan lang ni kinaw yakti sungulagata timiyo lakani nunay mi kinaw yakti tawlok tuwin yung itunik ayang katigin niya lugo ungalaw ila ungalaw tukaw tigituin sugo taan namisunik ikayok sisimalang nat Sakiyuku tukaw tigilugit tan na sakiyuk pinmagayalaw lang matnunayin ni atok talagayaw tuwin lukinaw ya katsiyangin na kutsugulo tan na utukaw tigituin taka lutaw siligayak ni nga sanakutiyo tan na ukakayin tak mailagiya nga sunay uymanak ni pamangata mannaw ni nga ni uymanak tuwamisugalo akilugitan niyo
0: Hi, sulitya hudit Ammalogun na PQ good angayokha nga Paul St. Pierre Plamont dom suli nigwakto log mi mat takwa no ko Paul Plamont loni Sonia Caron loni nunavim mo HOTD rumalago na chamia si
1: Tainali kikatok titabot, ilo ang mga kilogo. Nunay mo kaya halak to kikatok niya lagami, nunay miunik. Ay charme kisya niyo katlang alaktok. Sunay niya kasi kanoy lugay ako nga. Kaya may lulang iyaktok. Dain na lo. Paul St. Pierre Pramanda. Sino niyo niya kapit ni. Nami ni Karmaleo na matiliw na rota. Di kikulay ka yaktarali. Sana ko timilu na ino tayo siya kaya na rota. At iliw katigyan lalagot tigit. Di kikulay yaktarat tigingin ito pilu. Pinasukatigil lang ayaw. Kabamang umata. Abigas
0: wakti waluak pata. Hai, nakamay Maria la pita. Abik so di lang kanda kani kiut siya miravit. Ila kaya kat sa hakon at sari.
1: Inu ka ako niluwa siya to. aula tausimalagatta kilauktuvinnunnut tungostu taviniutsutik inunnutikigami taakko tesutingit tusuguiotsutik tamanna haangitsimalummat tamanna nunaginerarpatavut aanghatiginninut aksaataugutigisimagattigut aanghatiginniuqattasimalunatsigiinngitunut teinspeakuimat uppurautigiyaqa atiliorti tautsutinnuit rumainkaluarsutik pesuyanginnut maligaanginnut malitti tautsutik teimaitausimagatta atunlarilegatta makiffimi teimaaguutuinna piusaqarfiugumagunnait nittinik teimailuoreallasialangattigit taakko piikiukkut kamamanngui taulooqtuit kupaikniunut inuutsuta ikittuapiuvatta ikittuapiuvaloorsika angiyummareallummik nunarruta neraartasimagatta tamanna summit laangattigu utertisigasuarnimik nunattinik pinasuaratta silunerinjartat mitamanna takugumalangatsugu inunnuk ukertitaujoq tilligiinni tilligiyaularnivinivut aanghatigiinnimut hallunaanut maligaanginnut pesuyanginnu malikkitautsuka teimaitausimanereiattinik tukisivalliatuingistulli hallunaat ohaavattakanik sulivutik hallunaagasai lagunnalermata nunasimanna lagunnasialermata aanghatigiinnitigut malitsugu nittuualuaq kisiani uvanga inuutsunga aneqqama aneqqariyaranik utertisitsiaruvavunga inunnut utertitautsiaruyavut inuuvigisimagattigu taimanganialuq tamanna atuqluvu pixarluta lagiallagaqarto hangituugalu inuutsuta kisiani nunasimavigiyavut aneqqariyavut tamanna atuqqaasimallarigattigu tukisiyauqutsugu keilluareallaaqutigillaangattigu nakummequnga inuuqatikkani tamatsumiga teikunga tikiutiviigumajattinnut pinasuaġastiluta ikajoqsijausimagutiigumalangatsugu sapiliġutiginiangiantigu utinngiinlimaangani aqsaatausimagutigiyavut.
0: Ahai, nakummiimarialu pitaa uhatsialaariurnasimarivi tukisinatsiasulit akkuninga niquarniliuuloqtuu mitsaani ullusutsialaamuli.
1: Nakummiitautaan inuuqatikkai pinasuaġatigitsianiaqqugut teimangalima aanghatigiinnapangkaluartugut kisiani katutsiqatigiillarigasuaratta timiullimaat nunaimmi taanna uhaaloqsimayaqa takkanaqqaaumi eprotillugu 23 nguloimmat timiuyi katiqatigiittiit makiffimu aulatautsutik kalusiqatigiillangavugut inuuqatikka nakummiimareutaan pivitsaqtitaukainnarama.

0: Ato yung naulay to ako, VP, for layer layer na si Ributi.
1: Ay, ahay. Nakuha kami, Tanner Lee. At kami kalimogo nga. Damangan. Iwiwin mit. Uhakay na lang na kama. Uhakay na kalapi, umayak kanik. Ulumi. Dan natakiwo. Ang nalingo divik. Sito mo yung yaktub. Ulo ko tinga. Pingayuan ni Sota. Ulo mi. Sikini galatuk. Allah galat suni. Ano kay waktuk. Nuwayay. Kinikto galay. Ano kay ngaluwi sumahal ng luwatsa gani. Makaipisaw ulang mayok. Ukiat sa ulang man. Nuna, huwag kalalaktok. Damagkuha ko kayaan. Siko hatalaktuit. Hanito paalo ko niyo hata sa nalo. Unuak. Ako niniwak tuwila. Kami kalabak kami. Daw ko kikiktay pokto yung mata kikikta si walogto hangin kagokta walogto apote yung nagpawasa ng mata hangit amalo. Tamagkwata si Miki Yuit. Tamagkwata. Si Kukalak talag sutik. Nilaw lag sutik. Kasi ano eh. Hangan niyo pero witsawaya katik. Nakakumayo hangi ko ni. Huwak palya yut. Nuna. Huwak palya. Huwag pala yung alam may mat. Dahil mali. Niwang nakalaw may wata. Tamani. Kupay ka matikot. Ang ayok kasa nga ni. Nagawa ko yung aloy wata. Tamani tuhak pato. Itulo ang maluning yung. Kupay ka matikot. Niwak ti si kung inipi si mayo, tiki si mawa hatalaw tuko. Pinsa ako si nimak ko kasami. Tamahan niya lako ko, lalaw yung kami. Niwak niya matsano. Pinsa ko yakto si malaw tuko, alawin niya hatalaw tuko. Niwak yakto ko mayo. October 5, mulok tinago. Pigil hakita ulit lao yubut. Ulo tamahan. Nagwakat to sutik. Tamahan ilang ito eh. October 5, mulok tumi. Tukihila ko may yunga kawis saksugo. Namin niya nalaya ang ayok hangul ko may mga kupay ko ni. Tukihila ko to nga. Tayo ko ah. Kikil kut, party ko beko ako. Then, ang ayok kangan, ang isuwa nagpani, itsigaw daktat, umang niya, kaya nga, kapamatialungan ni Kupek. Party ko beko ako. Kikatok tingan, tamani, ungabam ni, niwakil ni, sa lalibi ni Rugia nga hawi lang maya ka parati kupet ko ha kaba matigilalak tabut kupet si tini uwat tini nunabim niyo ni unga wa me one tiro chilo ni te me la lo me maguk tu se lo yo me ga ate me lo me go a ri chinang me si woni tine tama tu me nga pinasura o magayak tuit te me ri nga lo me yo tu kisi ya ka tama anik tau nero ang nakalaw mo yung ilim niya na lirayi nero ang tolong may mata kuwa pagkuni nero ang titolong ulo lima nero ang mata taglima ni kinako ng mga tusaw mananga kasi ani taglima ni Nawa ko yaw daw yubukot. Maan nagalakot. Amalo. Umiang maki makungit ko kagamapit ko no awla daw matik ay panga tikisara yaw si Mayo. Nawa siko siya mit. Then na muna may ingin na ito, umiri la. Umiri yaw law yuyugal la. Suli, kaway saktawin na matik, makutek ko. Ay pangalo, awlaw titak kami at suni, pakani. Pito ka, walaw-walaw ak suni. Then naputalang mayok, ipasak. Utuk atau lotuk, yang kau nusa lotuk, temani kami sudah ni, hanya itu ya loyang ni, tiku apa yang suatu palu, waktuku, awal cakap kami loyang mata, tiku ni wang ni ku, dilihat awal yuyut, umel rio gayak sedik. Terlima ay pangani umiyak ang malo terlima yalay at asingin ay pangani mesuti tayo may linga titaw yuk tayo ko umiyak ay tanga talo na niyo tining pitahaksun eh nukangon sa tayo ko pinuswak tao yuk kamakwa hayagayan ulot sa ono si Loktu man nagalako kasi ani sila siya mong ito hatulaw yung man ano ko siya ni natsihalak to layaw Loktu natsi niya ko sa Loktu lalaksu di natsi niya lilaw may yay pa sa ulo at siya niya may mata kau yau hatta kalau aku di kira luang melu tahu yunyo yuhar yanga kau ilang mesunga kisiani pinasu aku yang mata guna bimnya kira luang ni kama gaya bimnya itu puyinya ngak suci temelin aku ayah gaya in kauna ningit in kasahatadud tikitaw matsutalo umiang mo sabi ka yaw tsuni wa sukatu ya amalo hakoktak tamani patumiyo takwang utsakun umiang amalo takwa sana yuit idlumi sakyo yakyo sanyani napalakto hilangwa to ato suni ila hilangwa to wala paalo suni tiyong may uwiyo ayakto sitaman okoto anya niligayikot kamagiyangat sana yau yuk maha piyari tau laksu ni kagung uta ane ulok bila dipilok tinaku tuna kaya lik kay kuali piyari kalea yung mayuik katibik nuna lilima kapamakut iluyangan ni ilmiyawit siya wayak siya ni ilmiyawit siya makuunong ilmiyawit si ino unak ilmiyawit takayang matawuk makuha inumar ila etkini ukiwili yung ataan uluyot siya wuk ilmiyawit takayak to piyawit si malok siya alok to sila tatakot siya inayiluyang ita sanayan eh hakaw hangan yung mayok tenaw mayok ang malo kuwapak ko ito yung mayot siya nga piyarik daw walde yuk piyarik daw si malingi ko ni

Te kuaro ni nak si mayor churi Christian alangi la ya walok tu ta kongata ak betang ni nga la yo ni ta ya utili ni nak si mayor me churi so sinung me ya

0: Alleen al een in de wit.
1: Ahai, na kami bagay alam na alakong nasa kain na mga tidit na viti lang ahaw pat hadaming ikut kayo sila ato sa wibo nga. Suli, sikik mo yamo na masa kutya o mga ta, huko sila niya tikyo kayo sa kain dangit, hao pa mo ulinga juwi no na bimi, no na tiya bumilu. Ato asya ka, email nga juwi gok, kukto api mga hao pat, suko juw kalalak niya na kaktak, mini lutilunit, Oko ne hak lotilo 8 nguyumik sane kilo amelo no yo lak me jogo sugo yo le tun re hak sudilo go ano go lotilo dak gaulo o an ne ulo akuninga ni 4 di me sugo ne limik oko ne hak lotilo go 4 nguyumik umir yak melo no yo lak me jogo sugo yo le tun re hak sudilo go ano go lotilo o an ne tumik 4 di me 7 timo sugo ne limik Oko ni haklutilo 6 nguyumik. Inuktua melu nuwe balulak nye negak tak. Ano welo tilo dak gaulu oan ni ulu akunding ani 20 meet 40 mot sungu nilimik. Oko ni haklutilo 2 nguyumik. Puveng nito melu nuwe balulak me yogok. Ano welo tilo dak gaulu oan ni ulu akunding ani 20 meet 40 mot sungu nilimik. Oko ni ngalu 1 milak nye negak tak. Aku libim melu nuwe balulak. Mi yugok, ano kailo dilo o al ni tumik 20 misung o nilimik. O koni nga lo, 1 milak ni nagakdak. Ibu yibin milo na buya balulak mi yugok, khan nilitwin na kayahak su dilo gok. Ano kailo dilo ni giyulo, kabangan ni ulo, akundi nga ni 20 misung o nilimik. Nila su ni haklo dilo, 0. Salo nilo na buya balulak mi yugok, khan nilitwin na kayahak su dilo gok. Nila suningalo 1 milak nye negakdak. Kayang siya miraklan laik milo nubuya balulak miyui gok. Han nilitun na kayahak su dillo gok. Ano kilo dillo nik gitumik 30 misungo nilimik. Nila sunihaklo dillo 0 nguyumik. Huwak na milo nubuya balulak miyui gok. Han nilitun na kayahak su dillo. Ano kilo di kabangan itumik 30 misungo nilimik. Oko ni haklo dilo 1 nguyumik. Avanilo kayang sumilo nubuya balulak mayugok. Han nilito na kaya hakso dilo. Ano ulo di ni giulo kabangan ni ulo akuninga ni 30 miso ngunilimik. Oko ni ngalo 2 milak ni nagakdak. Aw palumilo nubuya balulak mayugok. Han nilito na kaya hakso dilo gok. Ano ulo di ni giulo kabangan ni ulo akuninga ni 20 miso ngunilimik. Oko ni haklo di 2 nguyumik. Aban luku tasiyo yak mi. Nubo yaba lulak mi yagok. Ano gulo di ni giulo kabangan ni ulaku ni ngani 20 misu ngu nilimik. Oko ni ngalo 2 milak ni nagakdak. Kukto amilo nubo yaba lulak mi yagok. Sugo yuli di na kaya hak su di lugok. Ano gulo di ni giulo kabangan ni ulaku ni ngani 20 misu ngu nilimik. Oko ni ngalo 4 milak ni nagakdak. Kang sol to amilo nubo yaba lulak mi yagok. Sugo yuli di na kaya hak su di lugo ulukut. Ano gulo di oan ni ulo kabangan ni ulo akun ni ngani 20 misu ngu nilimik. Oko ni ngalo 5. Nuna tsia bong milaban ni nai na mi nubu yalak mi yogok. Sugo yuli di na kaya hak su di lo. Ano gulo di oan ni ulo kabangan ni ulo akun ni ngani 20 misu ngu nilimik. Oko ni ngalo 3. Hop deo milo. Nubu yagalalak mi yogok. Sugo yukalah deo di lo. Ano gulo di oan ni ulo kabangan ni ulo akun ni ngani 20 mi 40 misu ngu nilimik. Oko ni ngalo 6. Post veo makkawin milo nubu yagalalak mi yogok. Sugo yuk lah teo lilo ukuning a 7 hungap pasi.
2: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusak Sauti Tisiyo Katatunga, CBC Ukel Tatumit, Podcast Good. Akaguni Makuni, Takwa Unika, Tusak Sau Katasimajuit, Namiruluya, Tusak Sau Katasimamata, Ajungit Tukulu, Tamana, Kuvena Tumarelo, Tusak Sauna Mata, Nalagun Natasi, CBC Listen Good, Ubaluni, Podcast Good, Kaujigarun Natasi.

Bonus sekunalek tu sai examin CVC u ke tap tu min ublume. Petiang ti lugu October 7 tamani katigina tep siwa Robert Habito.

0: ඊලාටේ මටක් වෙලා කිවල්ලක නික්කටු ජාතිකුන් අගාගුට මාසි උතිමින් නික්කටි මටිල්ලුගේ තමානි කාසනන් මෙන් තේමතන සීබීසීනි පිළේ යොක් මොනේ අප්තේලා සෝමකොස් තේම උනිකාන යමයිලා සුන නික්කටි මජුටකා මංගාටක් තුසාලබුම්
1: kivalle inui katuje katigikul katimaner joaqa mata tamani kangerlinermi ikpakha pigelawurlutik October 6 ublumi katimaneri blutik ammalu aqagu taqwa katimajutau yut tamna unikareartu qimalawurtu kinguwareaqimak mata ublumi kiheni tamna ublaq sakku corporation kut unikareartu tillugit ujjarnartu lau matamna sakkukut ilaleornuluk mata customs helicopters kutnit tamani kangerlinermi ineqqaqajarlutik taakkuninga ilaleuqimaluti sakkukutnut taakkua qinnertartuulluaq qataujunnaqublugit tamani ineqqarlutik iglorjuatuamit herluamigluunit kangerliniup iluani ungatartu karjuanik Canadamit maanna aje qatigiiktut uqalla qatigiiktut tamanna ke akilertuqajaq mangaagu ammalu atuq taujuulluaq mangaat tamaani kivallermi hivullerpaami unikkaartillugu ilanganik tuhaan aarneaqapta taamna sakku corporation kunningaarluni Dino Bruce tuhareelaungneakkavut maanna
2: So tanna niriunamma Patrick manna saa sakkipalleenärningani kisien ukarunnattunga teikkoa ungatattuksakku Canada miuni maan ukallakatikijavun kanu tauttukarneammangaanna ukkui kajukunnarneakpita kaamer kulli Gary Bilt abbanielautu ippaksetaan ukausaripindelautuksahuvanga tamanna hangar miksaanu halikaaptu iniksarina jattanu ukausarisumalertlutigun kanalo tautu kaya mga kina kwa kiliga yapa antama kwa gulo yema na pilira ya kiyapon.
1: Taan na tau kiuge la ukto kamanito ap kigartu yinga Charlie tautu arduk taam na katimayu yo kamanito amut ammalu ilaleo kimablu ni tau kinaktinik kamanito amik taam na tuhang na ruhu la ukmat kinakpagtut ik akilektok taungisluti nunalignik akkawokluti ikayokpag mata Ungataktukanik ikayoktau yagayakalirangata ungahiktumit Trenton, Ontario mit tikittokarno yagangat ikagane amihunik tamaungaunnulujung mata tamanna ikpigibluniuk ikayoktui maaklauni tuhagelau millavulli.
3: Kuvienoktok taakkua search and rescue miksaanoktau nunaliulluta volunteer hot doctor tap bom mata achuuti amishuuti lugit takolo helicopter ta hamne amuk pat kanga ta shunu tap wa tamani ungashilong enok sakten Trenton takwa timeline a sort hot lugu nanisisa rai gumineshum kayuti
1: Ilatana Ukauhiu Tilugu Saku Corporation Kutnut Tuhakpale Kanner Vigijuma Kavut Tukihia Kanner Lutalu Takuminga Tuharumina Laukmat Ublar Hibulla Pamik Unikar Viu Tilugit Katimaji Kea Yekutnit Tamnatau Ujernakpo 15 Ukiunik Aragunik kivalle inui katuje katigikut aula alerna mata 50th year anniversary gijago tamna kivalle inui katuje katigikut takwa ubla unika lawtu taw nunabu tunga vikut gloria uloksi unika garto qimalawtu amma taw kivalle wildlife board umajule gijazwakut stanley agyuk unika garto qimalaw qiblu nittaw amma taw taqwa uqallak tillugit ilangit uqaw hegi ajang na rivakka apequtaw lawqtu uqaw hiu lawqtu taqwa inui uqaw hingit akkorutaw mata gloria uloqse unika lawqtillugu taqwa akoru tigi kuyau himalau tu tau gai inua pik katimayu yok tike kar joanit ukalal lau mat engutagaluangit inuk tu tukihiaganik tangilak mata taman na nunabut tunga biku nun ikpigi yau kanagalik inuk tornek akoru tigi yau kanagluni horlo ilin nervik joa kalegajak pat inuk tuinat seameak tamna inuit ukauhinga kajuhin nakublugo ukauhiulau mejuttau tamakko oegen naktut hunameat ting meho kakvikut kihiani tikipak mata ujjegayau kanagaya kalegtut meenagayau kanag lutiglu wanapeg uktutigijau lau man kiyukutibut amma pekutibu kauye hak tawang mata kauye hang nak takare kale re kang mango nuna le langnik horlo imelu it anga yang nak tu kauye hagau nginang mut tamak kwa ukoi nga utau mata tau nuna ling nut itegun nak hibluti tamak kwa amma tau piani gutigi wale lugu tagbani ublumi katimane kaktilugi ubla Okau hiulau mat tau tabane abeani factory takalak mat. Taimali tuhagang nalak majugut tamna kinau jalak jiu yok malan kalujak. Ammalu Saku Corporation kunu tau katimajal la nguyunik ilau katau bluni. Okau hikakalau mat tau abeani factory ukwek tau lauk tilugu tuhagelau milabut tau.
4: Sakukun nato katimayo katawan nung nalilu o kahit gumatuin nato ng kinulong kinulong pamita tama tay naigjojalo big ukuyak tao tilugo tay kanila katamaan na sa alian na ito magyulong mat tay kung ano katos malong mata kina yata gusto ikaw si mayu government kagut government of nunavut anti ay tamakwaglo yai tay kanila kalagatag tilugo tay ko kay kuya si malong to tay kanila Upikus makilaw matatana ay doktorlik big sakitaw nga inungnun sakitaw si mga ikayok taw lo nanti ay kuno kaya ay kuno sakukunun tana upigiyaw nga ipinak tumakilaw mat government kunin nga ang isuni kinaw yak government takakuni government of nunawot kasi ani inungnun nanti ay kaya ay sakukunun Sakitaw lang maingmini pigiyak sutik tana upigiyaw yung magayaw lang makuwen lang matisalugin tana taw nibliwtig yung matinak taka sa kutamata mga pilagatsyar na rilaw tanganun. Kibadliw iloan iglok tualiyong naman. Kuyan nami.
5: Kuyan nami rilaw. Matnalakit. High five to all your sips.
6: Kuno akiyar lago tana ubagutung imman tayo mukhakaw gata idiksi. Ikay doktong itilusi taman tamako kayo si kayang imata ilicit tao kuya namin tao kaya harto si kaya ikon tamako sakit kuro yatuin at tuwala kikatsyo kuya namin tao ilicit na huwag tao tayo ma
1: kibalag may inuwi katu di katigikot katimaner joa kaktilugit tuhag bagi hakpabut matna tuhalaw kapi
0: Tarnat sawigi sakta wud sama akos tarnat CBC ni pleri yuyok. Tamani kanal tenang min. Kuyen namik.

0: Bani li tamna tsawi yarna abdi wila. Dana piva leleri utaman kanthi nangmin. Dana Adams piva leleri tiluguti saane abdi gu.
1: Eh, matna. Tum hupunga. Ima matna tau. Piva kakti tau yugapta. Piva le yuni. Tuhakwang naktak mateko anala guvakat tau. Pivale yu lirita tununa lingni naala tseme huktunga ayungi gitara kila huna niglu ukau hikaktang mga ta teman na ili tibigini luklugi ili nernang matata tamani nutangu lirme tilugu tana tapi pigeli hal lagi tilugu apel la lauk tugu galuang unnu inna kai uke kang uli kau tigi lauman ila mak tilau kakin na gulun ni tak kitana ila ublok yun iping na likau tigi lauk tu nigling na kuyuk tu hila apilau ka laklutay la tema pigeli hal tilugu tana takik kadjang maktangmat hiburlik kami apigi o kangat uke kango balle tildugo apotitse luka halumat siya may atuyak tangmat eo kay maggaliringo ng mataw niglilik tildugo iya unwangin na kaila kauto ang malo apotik ako na yaksuni ulaw po teikangat teikang nga kay pigyak subo man namo makoyo inak tu yak takit siya may talaw su talo the attitude September lock to me takit siya may talaw mapilok to me ublako nukak talaw pinlalaw ko miyo ko kingubak talaw miyo ko iko alun niting mihon ubluluk tating mihonok kayo ito matatamane kang itlinang me. Takit siya may akala lauktok. Makoy nalikso nilo. Hilat siya ulo yung ugalwa. Atay na September 30 utilugo. No nakakakto. Inuit. Ilita kayaw dito yan ni ublungan ni teka ni nukha nga lauktilugit. Nukang ang na umayla. Ilita kayaw himalik tilugutan na September 30. No nakakakto no piluak tumi ilinagak talawag to kay. Hilat chaw tseme loa bilawag to. Hilat chaw galak takto ga loa kadjang lakso ni. Makoy nalik tugo kiheni man na. Nigling na kanilaw pa kay pikhe ko yung mga kayalaw to gulun ni. Pinahuwa ko hiluktak. Makuktok, nipaluktok. Tama ni. Nigling na ko yung suni. Kaya ni kanilaw kani unayak to gul. Takwa taungak tak tak tut. Paungak tak lauk put namilik ta paungak kalik koma kiwaling me kihan kanukya pikalua kalu lauk tu yang isu ni ubalu ni hukuli lau mata kihan ya me yu paungak tak lauk tu amma tingming naik tay mauliri blutik man na loon ni huli kay ilang eh. King Ming na ni. Katikwe kao yak takto. Ang iyuti yuhok to. King Ming na eh. Kubegi yaw gulang uming matataw tamani. Apilaw tilugo. King Ming na kay na hongmat. Ilan na makihong mata. Kihan, kiguta niyang nakalualaw ni Tiamer to. Kapin na gayang nili. Takulaw ka ma. Kaya ni paong atak der lå jo et. Der er en ukekarang eller elikohivang madana duktulertud. Duktu kalauke magunne du jaklu takihene ukeuga havlektudnak la tamane. Det er mange inden at jukke lov med dig. Nu når må aflæg sønne. Hvor du kommer ned til at ikke lukke af jubler. Nalani, mani, tabu nok sønne. Nu når du der mange. Dukt, pange lukter. Det er mange hulok du. Kihane. Nå, det kan lukke mig under mig. Pita kalig na ang mga kawayahang nagtugalok. Tiki pala yun ni takot daw yay na lawan no. Wililo. Na huna huna himang ito. Handag takto. Teko ha. Kawayimat siya matagago tama. Ataw ka. Handag suta. Nunamot. Tuktoy na hulawak-hulawak at ta. Kihani, tuhang nalong ito, handa kok taktut. Tukto lang mga tanaw, tukto kang ila-ila, tayo na pikata ila. Tabong na uyo kalawmat, taba na ito kalawmat, amit tukulo ni kaktaw yun. Tayo na, o kalawmat, uban no. Magpakatin na ta. September, kita ko yun eh. Tuktuhir na hulaw-hulaw man. Tay matawagot, amagot, tumingin ni takulawso ni ama uming may. Takuno nga kay, tukiliw pikin naktugot. Amagok nulo, uming man nulo. Ako kimati taw nagmata, tuktu, kagayalaw kalaw nagtalunin. Tay na makai anguna huksunit amit tulung mo ubenem ta kuninga to ako tumineta kulong mat amagullo uming mallo tumingin ni ay kulugalo kovena hulok tu makullo angat ni palulaw angat ta ko tuktu koik tigutigit talo tak magit dia tu hau menang mat tunnu leo tunnu tak kanek kehane ilanak tuk kacelong inak tu tema tu umek tuk tak tuit tawung ahuli kamanito lo iglu ligar di nalani tuwa nga bluti tawo nga umiyak tuktak sutik tagpaw nga umiyak tuktak tut kihini tuktula paluktak laupot umiyak tuklo ni kihini umiyak kaktuk kihini tuktuk paluktak laupto galoy kaya handa kukto na siya ay kaya laupot kinaluga katse loobi malik sutalo iglok tualuk ta ino iglong ikangit sinong magtakakulik tu matna magto kuyan namiyang nakto ang unahog takto ni umiakangin na tami hutigot magtaang ni ay kliktit si takto ublo tamakayak nguyaktok ama nukapya na niwek her na inay lune kina lugagyok tu o kauhiu taksuti ay kse kuyit taksuti kuya hu te kalagik suti kuya linak putay ko magta katse lo kauligatta ang unahuk taktunod pitsuta tunyo kay taktun matnay ko ilang ila takuhuang mak talaw ka luwak po, tiki pala yun ni, makaigyak to kima yun ni, makaihima yun ni, ango na hukto ni. Takublugit, tiki pala yun, takohwak na talaw ka loa kuni tuktuhi mayuni kihani nauk nauk loa vimeak teiko alu kino yalik yon kablu na makai gudjaw huktut patuat daw pang natalik ko mata Niubik bi gitta meak sugi kihan ni ilangit tuktunik, nikinik, niwe kakaktak tut wangat tau niubik pagpunga nukakun nangit tuklo ni ngugalo ataman na nikikang niluak suni tuktukang niluak tiluta niubik tamayak pugut tau ko yagi lutlo gilu ni tay ko ni we kakak taktut di ay ko nang ito galo nang mine piyo man nak to galo ayong nang man amma ami hut nalo nang ito kinaw yaliw nito piliring nito innaw ni kahit tuniyaw ga nga takihan ni lakit nikikalik takpo nikitak takpo nalunang ito tana. Di ko akigo ak nang ito nilo at yung narikata kina yaliyo tutiguli niubik tamay ang tulo ak so takanoy kang ito ngali makay nilukso ni piyaga ila akitong matahon na may takwat okoy kihani nalunang ito kawagi mayugo amihot nikita kano ang unahog tikag nisuti kino yaliyong nisuti amiho ino itugtugok niyo galway nalunang ito ilang ihuli tunyo kay ni yuit ayong ika nga tataw tunyo kay tamayak to galway kihani kanok toga ka kulil laki kalwagata tugtumikanot ang unahul luwabik taktut. Tatigit takaptigo. Kawiyimang mata. Aulayong mata. Iliko hito kay lutako. Ukiuga hay. Hukuhilaw kimang itut. Naukok tang mga ta. Namitang mga ta. Tagvaungin nak tildugi. Kihan ni alakok tildugi. Ahidjak kimalik tildugi. Ublumi. Kawiyihang niluk kanong. Ukaw hige ligup tigulun ni ano ini ako kano pag nautilio sunika eh kanok to ako tiniklo pa maaniki walang ni ubalun ni kangyak sinig nito ang ugaluak palun ni kano ini tuktukak palun ng matali akwe ni nauyan nilo salig nilo kihan nilimaan ni una ini kano ako tilo yung galaw makangat sa nang me una uyag at tagay tabaw blum ni tay mga ni ahit jagmat taman na ukaw hiri baka akong nakikmat akong nalik kaming ito kanok to kaya kalagilik ko tugo galaw kanok kaya may nakitir na raptigo may nakitir na luglugi o galwa awlat silang itugo o galwa nagyuti ni kihan ni inuktigo kanukya taman na kamagigyaw gaya kalikko o galwa o mayuligi nulo ba ihumata nulo ba ahingit nigle no tami utakibik talaw yuak pugot ila tamani kang yaksinang me mitakbik no tami utakibik kalilaw mat no ta yulik putay ka ukwek taulitay na law mat ami hono tikitaw suta ukwek taugyak toksunitan na maligalik ti at jugeng ito Canada milo ini gayu lagi ikut ni kay tikit tokalorsunni ukkuirtautsialorputaanna nutaaq utaqqivijuuliq tikittartunullu tabbuunaartartunu katjaariauvakpuq piuriauvakpuq ublorumintaqqiortutauttaujainnartu innuit ilitaqsinikkunnu igahimaataqtunni aiqlertitsilarmi ju ippakkauqqo 61 neoqqo ikajulortut aiqlertalortut katilluvi 61 ublorumitaq ublorumitarmik ublorumitanik igahimavagiertunni puqtortauhimajutnaani matulingnut tia ailauqqormataikkua aiauttamearluti inungnut ublorumitaq ublorumitait ilitaqsinikkunnut amihutseamme tikihimalarmi ju tamaani heeriyaarvijuaq katimavviulaorlunni tauqsiiqatigiigniqartautartunut ikkua nangminirnut katimajilluat uvvalunni nangminiliit pivallia titsinirmut katimaniutartu aqaagu tamaaq tamaani kangerlinirmi amihunu tikitaujukatta annerviliartunni kivallilutaamut amma katimajartortuut aqquhaartuuvunna peigliarpalliajut uqainnahortuut angigliqjuaqhimalermaggu kangerlinir tamaanirmiuta tuqallit tigulliqai utseriluangillutigu utseriyavuugalua kihiani kamagijauttaqmat tikihaartunu tujormianut kamagijaunginnahuliqtutaanna angigliwallia himaninganut ia taima akunikyuuliqamauqqu taakkualuataunguqqu ima imbilumatna
0: taamnatisavigisaartavut pivalialeriyuutamaankaalanarmin Donna Adams, Oyetnami. Mana pivilianung oral lagi ang naapte lahat sa eksat utere ang naapto.

hari. Siya kay ma. Pili ka kaluya kapag ito pang kangan. Upit nga ko. Akli ang nakuluya kadulang matay si mo na. Kamaro ka dyan na tiglo. Kamaro mo. O niwak din ka. Di kita natatakdawin. Niwak dito kadulat. Kamaro ka dyan na tiglo. Kami tagubang nga hangat sa kwala sa kulula katangata. So kama lang na sa klinok katangat sa makamata. Sinig kami sa nukang ato si Tango sa sila tango pala. Nukang ato si Tango sa makamata sa man. Ang mga sikot. Ama ubag masak pagtutigun. Aksakoy na katutago siya na walang masak. Aksakoy na takto takisiyan. Tusumulo, ikaw na iman na ito tusugin. Ayong ito klip ka iman na. Tusugin na ayak tukit sa iman na. Aksakoy na ayak palakot. Kisiyan lumakso na lakso na kluta. Piya kaya kapalakot. Sa iman na patko sa kalakot. Ayoko nga daw maglini ko kaya natuwin ako lang tumagsak doon. Kisiya na sa wailan ni kakagutik ko. Taam na sana nasipta. Ayaw nga sa ulog ka nga. Atay pa na tumaka. Gilawa ka takalwa ko. Akin pa tayo. Tagbakay pa na lahat siya. Iman na ayaw nga tulok ako lula kalwa ko sa. Ilan ni ko ayaw ko tarik. Katakot tulong mga pata. Nasa pagtutukalo lang ako. Ilan na ayaw ko nakseto lang si ukalo mo. Nasa linin mo ka lang ako. Siyo na pinakdo at pangamata ko sana nasipto. Ayaw ko naksikalo si ukalo. Amora, ayaw ko nangitiyak at pangamata. Ayaw ko nakto nangitiyak sa tayo. Bigo. Biba lang. Tagba. Kanagin. Tagba. Bi. Tawa ni. Tiyokay malisyo na. Udsak takluko. Kablo na. Biya. Nakaya. Biba lang. Tugot. Umatik doon. May awan na. Kahalikulat. Tampun na. Nungog kayo. Tukulungan. Natiyotok sa mama. Nag. Dote ang maktubo. Kisiyan nito, okso ko tablo ko, ako katablo ko, yung tukulo ko. Ting mga tayo may okso nga. Alak sa ay, akta tayo ko, tigiblo ko. So yan, kung nang natiya ko. Tayo ko, ting mga okso nga nga, bakit siya ba sa laksa mong mayo. Alak sa ay, akta tayo ko, tigiblo ko. Tagpatawa na yung halikluta. Iga kang naman sa wakay mo. Kulo na kikimagali niya ko sa buhay ko. Iga tutok pala ako. Magtok na itapag pala mo. Sagpotok sa iglo nga.